Chenda mumsamba kasise satu feme ferede simen programa edembe kwaniza kogwe mgananga auliza lwogula simba wasizotia no ojuna josinzira mwemwe na abali ebwerwe gwanga ku www.tradesimba.ug amwasize mutya mikwano jange amwasize mutya bana Uganda yona jemuli tenga musibye mutya mwabata na kwiranga mwe bakanga otuuliriza ngo va mu gwanga eliyebweru mbola pola nga bisok bank tambla mu abali mu diaspora tsonga taba wanombaga mati mwasuze mutya no ziri mwabiri muzizo biri nga mu biri eziba kwanga tuingira esawa zigenda kubera emwe yakongeza kona ku rwalero ateso kwanga tuingira empaka eza World Cup bulungi nyo nga bwe sokubanga kitambula embeera sokubanga etambula ddala bulungi nyo mu mpaka eza World Cup onaku olwaleero mufiriko omulala agenda kubeera nga ali mu nsiike and that is none other than team ya nafa aba Tunisia ogezaako okulaba nti ebintu babikola bulungi nyo nze Abu Diaby muno Uganda kwa Simba commentary team abasooka wenyweze bwobanga oliyeyunga ogamba nti wadde webaseemu nga ate mpire wakomye okumanyasa meka ngenda kuba nkuwa alizat ate osobola okubeera nga omanya ebintu nga bigezaako okubeera nga bitambula agwe mugana nga agoberera ensonga zino naye nga twogerera ttiimu yanaffe aba Tunisia be bagenda obeera mu nsiike nga batukana ttiimu yanaffe aba Japan era nga mu mbeera bw'etyo ebintu bigenda kubeera nga byekolera ddala bulungi nnyo kino ekibinja oyinza okiyita eno gurupu gye tulimu onaku olwaleero bagita gurupu F era nga gurupu eno erimu ebintu bingi nnyo olw'ensonga Netherlands yasooda okubeera nga alina obubonero bwe buli buna ate nga Sweden alina obubonero busatu so nga ate ttiimu y'abanaffe aba Japan balina akabonero kamu Tunisia eno bamu ogwaleero ajja kubeera nga atumira olw'ensonga nti gemu eyasooka bamukuba ate ne basooka kubanga bamubanja goozi ziri nnya nambirira mu mbeera nga bwalina okubeera nga etambula so welcome aboard Simba commentary team wenyweze bulungi nnyo ate ebintu sooka kubanga bitambula ddala bulungi nnyo gwemugana nge awuliza lwogola Simba yona josinzira okubanga owuliriza mutundu bw'eggwanga eby'enjawulo Heroes never fade. Heroes never fail. Sembera bwetu bwegezako kubeera nga etambula gwe mukwano gwange agoberera ensonga zino naku lwaleero ku TikTok tuli live Abu Diaby mu Uganda TikTok ugenda awo tusobola okubanga tugoberera ensonga zino muganda wange Mr. Rogers Nkulabye Opeke Simon muganda wange Dogu Isaya awo bali kubeera nga owuliriza lwogola Simba ogambye gy'oli wali eri ekitimbwa Kayunga gamba muno jjajja mutere mu akantu mu gundi akalookooli ate ebintu bisobola okubanga bitambulira ddala bulungi nnyo yona gye musinziira okubanga amuwuliriza ensonga zino olunaku olwaleero kale atamira ne banaffe aba Betika abagamba nti ku www.betika.ug agwe nayagala okubeera nga oba oliawo okwasaganya ensonga yoku betting omupiira ejja kubeera Betika bebayiwamu ensimbi nosobola okubanga ofuna omupiira live loud and clear ku mayengo ga 97 kasise 3 afeme mefe radio Simba empologoma eyeddembe Betika bagamba nti goole eddako ojja kubeera nga ogibettinga ku Betika okwo so nga ate ne koona eriddako osobola okusiba next corner next goal ebintu ebirebibwe bityo osobola okusiba win full time n'ebirala nga bisokubanga bitambula ate bisokubanga bitambula bulungi nnyo DSTV abagamba nti nosobolera ddala okubeera nga ofuna decoder ya 1.5 wonna ku maduuka osobola okubanga ogisanze so nga te accessible care 1.5

0: Chenda musamba akasirisa Sat Radio Simi mpologome nungi edembe gumunanga uliriza nga bulijjo akubuza ako simulalanzo mvubika jimu Musa mulia gumu other from Boss Island. Tubagala nyo mwena ba uliriza ba fe mwe bali kubanti muli ba uliriza balungi. Nakuzo mwezi zili abiri mulumu omwezi guno gomu kahaga lunaku lwa sande nga bulijjo sawa sato luvanyuma lwa maulire. Tuba tuingira wane programu ene majidwa nga umusawo necho kudamu. Mwetu chaliza aba sawa bakugu wa batu yamba ni watu somisa kundua desali zivumu. Butia wetu inzo kuzivu nuka ya bafe. Bubone rochi bo inzo kulabila kontu. Bo uli yawe nduwa deneno neno bibi kusumbwa. Nenga tuangere kuba kubiriza mumbera yona. Nti tosani degwe kweja njaba. Self medication chintu chabulabe nyo. Soko gende umusawo alikomendi inge. Akweke beje alikomendi inge dagala. Wamunga Radio Simba era tuangere kuba tegeza. Nti banangi chilwa deche ebola chichaliyo tuwe walo kuata kuata mungalo ebola iti wa mu contact omuntu okumu kuata mungalo akukuata kwesi gentu yo oba ekintu chone chivwa mubiri gw'omuntu nga amalusu biki ebintu ebityo ebola asobolo kukuata nolwekyo mugoberere guidelines za ministry y'ebyobulamu nga bwetulambika okusobola okwewala ekirwadde ky'Ebola. Olunaku lwa leero ndi ne musawo George Lutwamo okuva mu Christ Natural Health Center. Banono bakafulu mu kujjanjaba endwadde ez'abantu abakuzeemu kuva myaka 3-5 okudda waggulu oba 3 n'okukako wansi katono basangibwa wali lutete ngo gaya za Lord bova ku mbuzi n'oyambuka kawo waggulu mita ziringa 3 ku mukono ogwa ddyo. Opposite ne tusundio lea mafuta limanyiduwa nga Vision Petroleum. Edwa ilo kuliko nebipande binene nyo bilaba nti edwa ilo liaba kade. Ne ete dicha edwa ilo liaba kade. Edwa ilo liaba ntu bona. Tugenda kuba tunyonyola musawunga tunyonyola kunsonga zobu janja bibu omugongo. Singo sangi wangu omugongo gubade gumenyese. Obofunya accident waga nti egumba lio omugongo liatise obali kutuse. Embera ebereetya kamusabe atubuzeeko n'oluvannyuma tweyongereyo
1: abatubuliza basebe ne banyabo mwasi mutyano mwebale emirimu gyonna gye mukereddeko okukolona ku lwaleero
0: wewaawo
1: katusuubire nti akakuba kaatuusibwa mukabadde katutuno enabaffe mu Kampala neera kakendezezaako ku nfuufu
0: entono ennyo
1: naye tusaasira abannaffe abafunye bizu musabite ne kitukumekereza
0: wewaawo
1: awamu nga baganda bagamba nti awali ekirungi ekibi
0: n'ekirungi kibaawo
1: oli bannaffe ate bo bayitakanyiza bebatikidde ababadde abalina embaga bagenda mu mbaga n'ebintu ebijimu bingi nnyo bebasobodde okutuwa kutubeebaza
0: wewaawo
1: amanya gange nsi George Lutwamanga moderator bwagambye nate leero tukomyewo tweyongere ku essomo lye twakwatiddene essomo erino twalikwata kitundu ky'omubiri kyebayita eky'omugongo
0: wewaawo
1: tuzze tukola programs nyingi ku kitundu ekyo kyekimu lwaki ekitundu ekyo kikulu nnyo lwaki kyekikwataganya ebyawaggulu n'ebyawansi okutuula okutambula byonna byonna bikolebwa mu mugongo omwo nga twajja tulaba endwadde ez'enjawulo leero tuzze tulaba obulwadde obulala nga bubadde obwogera kansooke mbogere mu lulimi oluzungu tukiyita compressed fracture.
0: Compressed fracture.
1: Fracture kitegeeza kumenyeka olulimi olwo tulwogera mu lulimi lw'amaguma nti gundi yafunye fracture njogera nzungu naye kitegeeza gundi yamenyeka
0: nkijjukira nga batugamba nti compound fracture simple fracture
1: ya magumba gakola gatya
0: gameleka
1: kimanyito bantu nti bafunye bubenje bebafuna obusibu obwa magumba ne obulwadde buno twogerako nti compressed fracture oba fracture oba okumenyeka ku gumba ery'enkizi twagamba nti enkizi we twali twogera mu programu zaffe ziwedde kampasiyo Kamega twagamba enkizi oba omugongo kusangibwa mabega gaffe netugamba nti omugongo ogwo gulina amagumba 29 netugamba nti gumba teritula ku gumba linne waalyo nedda Katonda yateekawo obutto bwe tutuulako ntudde mu ntebe mulimu akatto nateekawo akatto ne gumba akatto ne gumba akatto ne gumba olujegere nduva waggulu eno ku mutwe gwo paka wansi mu kabina mwotuulira munda muli n'afumitamu oluwaya oba omukwesesi oba chanu mweyateeka enkizi ng'ekwataganya ebyobwongo kubijja waggulu okubige ndamu wanseri simu unkezi muka amene simu wansi uka nebulu wali gumba ni wabela wakato wali yo waya zivako
0: zivako
1: zikenda ze kwa itako kutundiyo mbili vya nja wu
0: wow
1: ni amasanya ze gumbili ya kuli wangu chitundu wetu
0: istambu zo ubaka
1: ubaka waya fusa wana kuteko umibili gugute guko communicating ebintu bintu
0: yes
1: nebugamba master kundi ye bongo obongo nebukola kusala ukwa abu so omugongo chitundu chitukulu nyo na ye ngabe tugame tiguina amagumba abiri muenda kufira dela monsingo gaje mchifuba thoraski echifuba chetuludua amagumba embirizi munda muli muli muo mtima na ama ugwe bintu bikulu nyo
0: ebizimba kaka yumba
1: ebizimba uleme kubisibire sibi yangu biya kutuke ko
0: yes
1: then ne mchifuato na ye nga tuogeda kumagumba gano ago etogeddeko evertebral kamanyo okumenyeka kamanyo okujjamu olwatika olw'ennyumba nga luli mukumba eryo nga kyekireetera amagumba ago okufuna obuzibu naye kanzi omabiga lwaki omugongo ogwo mukulu nnyo ndulaba okwetika mukutambula Katonda yagumanyanga gwina amuko makulu mangi nnyo n'agokugira nnyo amagumba ago etogeddeko ebwere ni asibayo lukoba olunene nnyo ligament ekwatira wamu ne maseri na asibayo luko ekikoba ekinene ne buli joint zino na mundeli na agenda nga sebu natibu nati kitegeza mbugenda kola emirimu mingi naye tulaba abantu bagenda bakula bafuna oba n'obutakula nga tugenda okwogerako nga egumba lye vivi amini ly'okugulu lyabika n'ofuna akabenje gumba yalimu nelifuluma mu badde yogera ku compound and simple fact agamuka fuma mmoja yata fuma mobili
0: yes
1: na magumba gomugongo enkizi nago gamenyeka kwa bulwadde bwetuzze okwogerako weta compressed
0: fracture ok yes. Chenda musamba akasirisa satu radio sime mplogome nungi edembege munanga uliriza dobo zibaga nduwari omula mutasamirirwa nze nakuwadde entandikwa n'oluvannyuma omusawo omukugu msao George Rutwamo kuva mu Christ Natural Health Center atulambikidde nakuwe ekifaananyi na bukyabe tugenda okutambuza program oba kwagenda okwesigama okutusensitizinga kuno kutubangula omanye nti bwe mba nfunye embeera bweti kitegeeza kino kye kinza okuba kye kiriwo yabafu bwe mba nfunye embeera bweti wajja nyinza okuddukira first aid eyinza kubeera etya fena abantu tukuze tumanyi ti omuntu wamenyeka pa nga baga muleta obuti bata natuka mudwairo nga baleta nga bakola engeri ya kanyo nga basibako nga bakusiba nga bakudduse eri omuyunzi nga badduse ewo omuyunzi neno tyana abaddugavu bannange abaddugavu simmere kulya tugenda kuba twetolamu katuno betukomawo tutandike bulungi nnyo omukugwa tutandikire tugenda kumanya yes atubulidde nti complex fracture netumanya katwagala kumanya iyo yebanafu ejetya ewe natugenda kubitigira ejetya omuntu okutuuka okubeerawo nti omugongo gukutusebe gumba ly'omugongo likutuse obadde okimanyi nti egumba ly'omugongo mukama wange bwe likutuka era omukugu yagenda otubuulira nti liddawo oba teriddawo oba liddawo mu mbeera bweti oba bwetuuka mu mbeera bweti teriddawo katwetole mu katono tukomewo tova ku radio Simba n'embira byange batukiriya linze agenda kubanga afundikirwa naye era nga bagerwa olw'omulamu tasamirirwa katubuulire
2: mwebale kusaba mwebale kugumikiriza kibadde kikutte obudde kibutadde gwomukaaga nga 11 omwezi ogwa musanvu ye fayino ya n'embira byange of freedom Mukavumba Recreation Center World War ikenda kuba Las Vegas Coca-Cola City bituli byerere biraka byerere sanyu kusanyu dembe kudembe uli muntu ali bibye nawe ali bibyo katengo izigororwe omutwalo gufunibwe munagambibwe nti kiwedde batutadde femwe wefe
3: Katuwa njulilo buunga wa Supreme, obukira obulalo kuoma, atenga bulungi eryo mbili gwo, olokuwa bulimu vitamin, ne minerals. Busangibwa mu supermarkets ne maduka gonna mu gwanga. Obuunga wa Supreme bukolebwa Mandela Mirrors, abasangibwa ku roundabout ye Busega, ku lugudo lwe Masaka. Supreme Flour, a product of Mandela Group.
4: Buli mwana gwani dokutandi kwa bulungi mubulamu. Wabulu mwana wo, nebu wabala vika bulungi, acheta gobu kumi. Okugema, yengabe kumo mwana wo, obutakwa tibuandu wa deza kabi, ngomu suja kwa mulalama, polio, nechifuwa chomu magugwe, obanu monia, ngatazindaba kumulumba. Mu Uganda, okugeme sabana kwa abuerere, mumalwari yoga government gona. Okufa kukuzaliwa, okutoka kumiezi kumina munaana, kakasa antio mwana wo, agemi wa mbujufu, aleme kutawa nzibu andu wa dezino, obulamu bubona. Olinalu oyosezamu, tewela likirida, genda kudwa yoli ya government yelikulio kumpi, ogenemu maso no kugemesu wa mwana wo. Ochali nobudde okukuma omwana wo. Kebera kadi omwana wo leero, mugemese mu bujjuvu era mu budde. Kubanga okugema kutaasa obulamu. Obubaka buno bukutuusibwako Ministry y'ebyobulamu.

0: Chumampura mpura. Zero meka.
1: 07 nya. Kuminasatu. Abiri munya. Asatu mu biri. Tino satu.
0: Zero meka.
1: Zero msambu nya. Kuminasatu. Asatu mu biri. Anamu satu. Abiri musatu. Endala eri zero msambu nya. Msambu mu biri. Abiri mu msambu. Nkaga mutano. Satu.
0: Jidem.
1: Eri zero msambu nya. Msambu mbili, atano msambu, nkaga mutano, satu. Kati hawe bali misaba raini bo, woso ulo
0: kukukua. Jide mwenu nganda bangita wizi.
1: Eli zero msambu nya, msambu mbili, atano msambu, nkaga mutano, satu. Kakati haba kuba mulindeko, oba muinzo kusindika message, kusimu ya presenter wa Simba.
0: Haba sindikire gwe.
1: Okay.
0: Ne WhatsApp ate uli ku WhatsApp.
1: The number ziri ku WhatsApp.
0: Zero ogambye zero musambu nya musambu. Abiri mutano. Musambu mukaga. Atano musatu. Zero musambu nya. Zero musambu nya musambu. Abiri mutano. Musambu mukaga. Atano musatu.
1: Atano musatu.
0: Ndi
1: wabo osobo kufunira.
0: Neri zero musambu nya emu. Asatu musatu.
1: Asatu mubiri.
0: Asatu mubiri.
1: Abiri munya.
0: Abiri munya.
1: Asatu mubiri satu.
0: Asatu. Asatu mubiri yesembayo.
1: Asatu mubiri satu.
0: Chukulo jisoma bula. Jidem. Zero.
1: Musamvunya. Kumi na asatu. Abiri munya. Asatu mubiri satu.
0: Satu. Kali.
1: Kakati.
0: Bafune coffin breed.
1: Bafune coffin breed. Ni twin sister.
0: Okay. Akauka bajja kuba bakagobye.
1: Akauka bajja kuba bakagobye.
0: Bafuyire di kumachalwa gulo.
1: Echo nacho chikulu nyo ti obudde bwono okufuyirirako. Kakati ojja kufuyira nti ojja kufuyira mu budde buno. Fuyira kumacha nyo kubanga kati omusana munji. Fuyira kumacha nyo obo fuyire kaongeze. Wa kusawanga. Mwenda tandi kwa kupreparinga pipazo. Inti edagara.
0: Kati wanofu ila kumacha. Obato gobye njuchi zijane ziwakisa chimuliche mwani.
1: Kakati sawa zino. Chobola batule somo somo guno sawa zino. Inti no. Mwani ezimuliza ndono. Inti fetumanyi season za abantu. Kakati sawa zino abantu bali mu harvest. Na ya sango mwanyi guhava dagendo kuno ganti kukozechi
0: kukazi
1: ata niyechi dada ya sango mwanyi zahava dagendo kungula ngazi kozechi ngaziri mkunku muka ngazi ingera kwa saidi emu saidi endala ambisi ati ziri mumulamwa tazizi toa kakati chechi zibu kakati sawa zino tatuwe kisipikiti nganyo nti omuntu oyo mwanyi ziri mkola chi ziri mkumulisa kakati sizo niezo kati chobola watule so msomo guno musizo ni ngenu wanga katumanya chizivu cha wali miba feyo inti wali mkuita mchino asango mwanyi
0: kukazi
1: asanga
0: atenga simu sana ngaguo tose
1: kakati
0: kofi ni pridi
1: wigi ndilizi akakauka wako wanga kakazi za katabi inti akakatabi yako kenyini akakazi
0: olabireno mululimi niwe mwanyi
1: akatabi kanoka branch
0: kajieko
1: kachaidi branch yako kajeko wakajako
0: mambi
1: kantunulideko uja kulaba konga kanya katono akaisemu mundomo mubera mu amaji amaji ako takafa dagala atene echi dana aka akatike nyini kwa baka takachata amaza dagala tika koleze echi takasobola
0: kolede kaliridwa kachokorotia
1: bukunganye tambula nekutia yo obu noge kompola mpolo obu obutiobu menye menyeko. Bubano obu menye menyeko. Mumpuli lize bulunji wa. Inti gobu oja noka menye menyeko ateno sula munimiru. Tewali chukola. Ubo li mkumalabudi. Kwanga kawuka kaja kukola chi. Kaja kusigaramu. Kakati tambula nekutia. Goto gamba aanzi nja kutambula ningalo. Kupanga omenyeko no ulirange ingalo ziko zechi. Zijize.
0: Zijude ngo tademu.
1: Nga zijude. Kakati. Chiba chitegeza. Tambula ne kutia yo. Omenyeko obutabi. Obuteke mukutia. Okunganye wamu. Obuoche. Obo mazo kubuocha. Obo mazo kubuocha. mukuru wange manager akubira
0: simanyi ajira alinda mu bobo mazo kubocha
1: bobo mazo kubocha
0: ngevoli yolao
1: yolao papa si yafe kubocha nti papa si yafe kuta amaji kubanga amajago gagenda kufukira ate ekizibu nti gobwoja no menya menya
0: ka ate no sura mu nnimiro
1: amajiga jakola ki
0: kweyalula
1: bageyalula ate neera nakakola ki nakakutawanya akati kye kizibu kyobola bangambye ekitufu nti kunganya ate neera tambula nekutia ngobuteekamu
0: obwobuti obuliriddwa
1: kakati okole ki ofuireko kofeni puridi nti akakawuka bubanga kayigidde mu mwanyi kale kakaka katuli akakatuli obuuka obulala buyingiriramu
0: kati okola otya wokuba eddagala
1: kati awo gwe ngambye nti bwoba obumenye
0: omaze okakuulako okajjako kati wali wookajje ng'oleeta ebbooma ng'okubawo eddagala
1: nedda kati fuuyira omwanyi gwonna lwaki ofuuyira omwanyi gwonna nti akakawuka kaba kalwaziza omuti n'ekirwadde nti ekisinga kati waneeno ekisinga wano nti akakawuka bwakalwaza omuti kagulwaza n'ekirwadde kuka insect nakaleeta disease ofundikira kati ate oli mukujjanjaba ekirwadde kyebayita coffeeberry disease
0: esewo
1: red blister
0: esewo
1: kakati ekyo ekirwadde kikiyingirira mu wundu eyo kakati wundu wejjeeko osingidde kubanga kati obola bangambye fine omuntu asobola okugamba nti kanfuuyire coffeeberry oluvanyuma nfuuyire ki twinister
0: nebigatte wamu
1: nebwebigatta kisoke tekirina buzibu naye oyo naye gyali asobola okugamba nti kanfuuyire ki kafuire coffeeberry ifuire ne twinister
0: kale yongere okubakubirako tuchali no mulimisi okuva mu Rainbow Agro wano ku Radio Simba mu program cheunyisa 0 musanvu nya emu 3 mu 2 ana mu 3 2 mu 3 si yeyo e 0 musanvu nya emu 3 mu 2 ana mu 3 2 mu 3 oba 0 musanvu nya musanvu 2 mu 5 7 mukaga 5 mu 3 si yeyo
1: yeah.
0: 0 musanvu nya musanvu 2 mu 5 7 mukaga 5 mu 3 kati sebo oyogedde kwaka akawuka kuba akadde ndaba katu keyera waliwo eyanga eyambuuzizza nangamba ye emwanyi ze yagenzo zikwatamu nga birerya nga temuliimu obwo bubinzi bwe bubuyita mu luzungu fino tugiyita miramwa akoze atya wali wakawuka akayingira mu mwanyi mwennyini ne kalyamu emiwuula
1: nedda kakati obwe bulwadde wengambye nti n'obwo obulwadde eyo fango fango disease kakati nti kijja in two ways nti waliwo obulwadde bwe bayita red blister ne wabeerawo obulala bwe bayita ki coffeeberry disease nti red blister bwalumba emimwanyizo actually emimwanyi gijjanga emikulukulu egyo emikulukulu agirumba atya kakati red blister ono akaza emimwanyi agireeta oluusi na kijira kwaka akawuka kenyini nti akakawuka bwekateekawo akatuli obulwadde nabuyingira
0: munda
1: kakati obwo obulwadde bwe buyingira munda bayita red blister kakati obwo obulwadde bwe bumala okuyingira nabutandika okuleeta nga emwanyizo oluusi zikala sayidi emu ate bwonyigako
0: nga temuli miwula
1: mulamwa nga temuli mulamwa oluusi nazikunkumuka kakati abalimi tebakyegendereza nnyo agamba kakati najja nayoola oba oluusi nga kalimu akalamwa naye nga takazito
0: kati awo omulimi alina kukola atya nga emwanyi temuli miramwa agutemewo butemi
1: nedda tatemawo butemi kyobola batubaleetedde eddagala ebaita red blister ebaita twinister
0: ne adiconister
1: ebyo tabigatta wakubanga ebyo bwofuna twinister twinister yebebest naye adiconister naye asobola okikola
0: kati oba okuba ku mwanyi zennyini
1: ofuuyira ku mwanyi kwennyini
0: ku nsigo kwennyini
1: kakati ate ekirala kyo nti coffeeberry disease naye eyingiriramu awo mwaka akawuka
0: kati okola otya
1: kati nga bwogambye nti abalimi abasinga abalala baleeta amajambiya nabakola ki nabatema
0: ne batema ko bwakatirwa
1: nabatema ko bwakatirwa
0: kati jamii abasoke bajinyike mu dagala
1: chobola ba chetagisa nokola ki no disinfecting eye jambe otema ngotema mwa
0: wango yinzi obuladde bujja ku mumwanyo mulala no buteeka ku mulala
1: aha kakati waliwe chiyache baita stamping office stamping office abalimi abasinga bakikola ndi emimwanyi jene emikulu ajitema najida nakikola ki najida buto kakati ono agenda atema butimi ubota ambu za bulwadi ogwo eje jambi ya joli mkozesa uba akakasimeno kwa oli mkozesa katike kitu dagara deno usalimi chijo
0: okay.
1: Ujakuba kuhoi jambi enye ni miro
0: yu kakati sebo umba umba kade maka mpungu ekredo ni yuka kuhuliriza gambi weba renyo kubaya amba kubaya mwanyi za wade bagenda kuduka mwanyi na hiku mwulese dagara ba rainbow kati ya zeyo mwini miro
1: okay.
0: Sibula sebo umba umba
1: kasi what tusigaziza like branches za fezi singa nti bwogenda mu container village tuyina mu eduka lwaita rainbow nti bwogenda mu container village omu still tuyina mavuno mavuno aline edagala buli ekikache dagala cha rainbow wada mukono tuyina onsanvu agro aliyo Anton wada tsoga tuyina o branches za fe nga KTD atubira one sino
0: okay.
1: Bona bali ne dagali yaffe.
0: Kale bawe namba, bawe namba.
1: E namba eri 07913243
0: ne mpola mpolo omulimi sodduka.
1: 07913243
0: aha esemba yo
1: enerezi yo musanvu nya isanvu mubiri atano musanvu nkaga mutano 3
0: jidem
1: erezi yo musanvu
0: an jiro musanvu nya
1: nya musanvu abiri mutano isanvu mukaga atano musatu
0: okay 0 musanvu nya musanvu abiri mutano sanvu mukaga atano musatu
1: atano musatu
0: kali bwetyo program cheu nyisa neba rainbow wetukomye tetuinze kusuka wawo atene dimansi jamu tulinde hawana abebibuzo batandise naye tujja kuba naye dimansi ja ajja kuba yongera okugattako
2: program cheu nyisa ebyayo tebigwayo ne kusandeja mu budde bwe bumu lindirira okunyumirwa nokwewunya abange hey! Ebinaddako, binaletira n'omuwere okubuuka ku pubo.

Omwana yazene vibe gwe tosago lukushenda musambu akasirisa kanyini kali musatu femwe mu radio sime program nungi edeme. Mukuru oyina wotadde ekintu kino oyina wokitadde ne kwegamba abantu bayina kisanga ate bakiwanuli ne maama banakiwanulawo. Oyina kyotunyonyodde ne tugandi my god kiki kino omulangira kyatukoze omulangira Luswata bwatu wazena akayimba kapya tukakonya namafuraga studio kasobodde okulabikanga katutandikira keiko okubiri tutandise n'akayimba okawulidde bulungi toyinza kungamba ntokawulidde aka omukuru kalika netuzaka omulangira Luswata bwatu nabanga asobodde okulabikanga amatuga fe agataddemuko obubaka obwenyininyini mwebale okubira ku mukuru gwa progressive program nungi eddembe ngenda koma okunyonyola kayimba ako kapya tukakunya namafuraga studio kalungi kazibu nyonyini dadi oteka okuba n'amatu ateka buulya nekwatekamu nekakutekamu okumanya n'okutegera omulangira Luswata webale nnyo webale dada zizino ziri 17 ngamba idachika ezise kushawa omukaga ezuru na kolurairo kuno kuzo mwezi no amakumi abiri mwurumu kuno mwezi kwe tulimu nga gwa mukaga omaka gwa kumi biri makumi abiri mukaga utono njaga lubengo chitegeda bulungi nyonti bobanga enaku makumi abiri mwurumu toinache wakoze olimukabi kanene nyo obuza enaku mwenda kuno mwezi na gula bikenga ogumuza wali elanga ogumazeko mchuo chitegeza chinti omaka ukubali kwa tani kutuko na kolurairo utambu denaku ziri chikumi nsambu mubiri mchuo nchezo tocha inza kuzifuna mbubatu wazifu namu tochafuni dedaladala nefu banyo ulabikenga isigade ufako ufayonyo ulabikanga ubako nechokola mkugamba antia ntokuwa lero kutuka ku Christmas ugena kutambule nina kuzigenda kubela chikumi mchana zijudo bugule ate ukumala kwa mwaka zibele chikumi chenda musatu eri nyeri yange nze sava sewa jianga sile kusalongo ni muzikuru wembuga ubuntu bulambu na miso geja programu ya kadonka mikuwa vitamini katoji semu chakulio bacha kunywa ubuli dobu imba ngogo mnyonyo tuvu akamla ngila usu watoka hehehe nchake unya na elcha chitufu chini iti mwafuna godi mwamala lusu hee mlangila usu watayi agala kusaga mtayi agala kusaga kama okay awone mvao waki ya kayimba kusoka kawereza nga sinda bagenda wala kasoka nga kawereza iko banu wa manga njaga lukubanga kawereza ako nyuku na lungu na kato wali ekagoma nisa lungu saimo uli utia seba elinyari limo kusala kuba nange kati chita geza fetu tumuitenga saimo ni na lunga mitenga saimo bakite kintu bakitambula side eyo tubabuzza ko nyo nga muli awo ku friend bar timwe bolo kubira ku mukuru gwa bogosi program nungi edembe bali batye bonna abali ekagoma chef Rogers mu munda bile ko nyo timutumide ko nyo nibagende babuzza ko nyo ne ku chair to be ni mwere dala confirmed yo chibere confirmed sibya to be omukuru pade chayune ntiali atya wabali bulunyo ekikola amakuru manji nyo chikuru nyo neera n'omukubiriza katumubuuzeeko nnyo nalungu nakatu nti ugambo otya ate era ne salungu ne tukubuuzaako nnyo Simon ne mukulu Simon tukubuuzaako nnyo bali batya bali saidi awo bonna batulabireko nnyo ate era katubuuzeeko ne ku memba asembayo ndowooza omuto omuto bitotolo naye nga ye memba tumwagala nnooyo memba omuto Liki aliata munda bileko nyo na wamune jaji abata na yemu tumideko nyo njini dala mweba lukubela kulubogula sima employment nuje debaweka gumabu namba anda bileko nyo timbabuza konyo ate mbatubinde bitagamika oja kuwagila kuna ange masa ukatuna nyo nenga nsubila umgenyi wangi lunaku lunuwe nyo lunaku lunuwe nyo lunaku lunuwe nyo lunaku na kusumwezi zibagambia lunaku ne mbabulia ne mbabulia umwezi chi echidao ninja la mwenga mchiteka mbongo wangwe ti lunaku lunuwa batata lunaku lunuwa batata na ye katituga ambandi kasana kasenga bulijjo mwuru kazambu kazi kilira lunaku lunuwa mama waki yobalu singa wuku lunuwa batata lunuwa bachi lunuwa kogobalwa bwe bantu mbwe ya muntu banange lunti lwa kubye paddo luno nekali bwe kitobe

0: Abasajja bayimba ebintu naye nga bigasa abaana baffe.
1: Nga bigasa abaana baffe.
0: Bigasa abaana baffe. Ate luno olunaku we tuba tulukuza. Tulukuliza bataata n'abo bonna abakulongoza.
1: N'ebintu byansobera. Bamaama olunaku lwabwe lubaamu vibe nga nnene nnyo nnyo naye olw'abataata kiki. Bataata temutwagala ne gavumenti sinnewuyakugamba nti ate naye olw'abamaama ogenda okulira nti kino kiri kiti naye kiki. Chichi mujye mu banaje mutule na lume mutresize kuna fetu belenga dala ekintu kya mukya double nji nyo nyine dada. Okay, aono tutandise no mukrono agenda kubanga atu sabayo ko kubuyimba mu masha okatono nyo nabonga tubelenga tubulira ne kanjagala baso kenno nye ka sente baso kembo che mwaka yimba ne gwe binabi kubuza madenge na kubuza anti nkolechi ne manya anti kati gwangeri je kiri ndo kalonka mukotava oja kunga amasoko boche kayimba nira nsubuluko bucha sina mutawana. Kati abana ngabe mwakimanya ku Friday
0: yes sebo
1: abana limuchibatekamu
0: abana tukibatekamu era fe batata bafabo kuhumura obaka bwabatuuka ko ngavuva mbana babwe
1: abana babo bageze bukeddo lwa lero nibagamba happy father's day
0: kirawo happy father's day
1: hey!
0: Abatata nafe tetubera bila kusomero.
1: Temubera bila.
0: Manyi olwaba mama welutuka. Singa kati olaba.
1: Omanya abaana abasinga balowooza nze nalaba ko atina abakyala batugamba nti wali abakyala abamu abalowoozesa abaana nti batata tebalina kye bakola. Naye omwana bw'agenda akulata olumu maama aswala aswalira wa ng'omwana atandika okukitegera kubanga ye omwana alaba maama yagenda mu katale n'alaba maama nga yagenda ku ssomero yakyala yakula ati kumba amaanyi gali eno emabega ono yatoola transport yagula ebintu byebamuletera ku ssomero yakola byonna byonna batata tebatera nnyo okufiibwako kiyitiridde era ekyova olaba nga bataata bano waliwo ebaali bakitandise ne nga nti endoozi oba banakikuza bakyongere ddala mu maaso taata omusajja ebiseera ebisinga abakyala gye bali abatulugunyiza ddala abasajja
0: yebali
1: naye nga weunye
0: abasajja tusirika
1: tusirika
0: jambo sajja okusirika
1: kya butonde tulina okusirika
0: tubane ne bana abaana babere yo nga balaba ba mama baffe naye fe tubere eno batukoze
1: eki mulaba
0: tusirika busirisi
1: nga abasajja
0: nga abasajja
1: hey kale kasoke mbao chemu wano akayimba akomwana obuwala bamwise ani mutowe totolo kapyatuku kaunya na mafuta ga studio atena ko katubere akayimba kaani ono omwana obuwala bamwite ya Jack Kizito kuva mwagala production zone production kale nakondoza tubenga nakotukatambuliza dadada waliwasabye akayimba ka kato nyakubanga kanonya ekibuga kimbodde tujja kuba tukanonya mpola bwetyo mpola naye nga kati mukadde bwe kati ayasabye akayimba ka Jack Kizito ogenda kubanga okafunira DW nyonyonyonyonyo ekyo nakyo kirabike nga kikola ki kitambula ekyo kitambule kiveewo mukiwulire naye nga ono agambye no Ssaalongo sivaako ku lubogola Simba mpaayo akayimba konna kompadde banange kakati naako no mwagala kannemesa kansooke nkaleke kasita musabye ennyo agambye mpaayo akayimba konna kompadde kasita kabeera nga kajja Kizito olidde baamusabye ate naawe n'omusaba kakati awo sibitegedde ne kanoonya ekyokukola kansooke nfune kasente katono nnyo nkomawo kujukiza bujukiza kyetuyita n'embira byange faino batutadde wulira
2: Kibadde kikutte obudde kibutadde Gwomukaaga nga 11 omwezi ogw'omusanvu ye faino ya neimbira byange Day of Freedom mu Kavumba Recreation Center World War igenda kuba Las Vegas Coca-Cola City bituli byerere biraka byerere sanyu ku sanyu dembe ku dembe buli muntu ali bibye naawe oli bibyo kati engoye zigololwe omutwalo gufunibwe munagambibwe nti kiwedde batutadde femwe mwefe Obulamu tebulinda. Yensonga lwaki? Nawe tosanye kulinda. Nestambic Digital kikole ku speed. Kula wa accounting, sasulira ebisale, sindika sente, obafuna statement, byonna mu lunyiga lumu. Teri kusimba line, teri yo stress, yeddo kulinza. Kakwe kusindika sente mbagira wo. Eri abantu wo, okusasulira amasanyalaze, amazzi, oba TV, okusasula ba supplier, okusasula school fees, emisolo, oba ensonga za banka zonna. Buli kimu kyanguwa. Downloading app ya Stambic, okuva ku
3: ku Google Play Store oba App Store obanyiga stabili muenda noti hash olwalero okosengeri egonzeddwamu mu bya banka oba kuba noti munana noti noti bibiri atano bibiri atano okuyambibwa Stanbic Bank erungamizibwa banka enkuru ya Uganda ngane sente za ba customer zikumibwa deposit protection fund okutukira ddala kubakadde

0: Edachika eriemu yakaita kusawa musambe zemisana musibe mchewe banafe abatuuliriza gano ge gali mu bujjuvu nze waguma kisule waliwo abalombe abawerera ddala ng'enkumi ssatu abasima zaabu abasindikiriziddwa okuva mu kifo ekyakazuulibwamu zaabu eyo mu kitundu ekyebuyala ekisangibwa mu disitulikiti y'e Busia mu buvanjuba bwa Uganda ng'ab'ekitongole ekitaatira obulombe ekya Mineral Protection Police Unit be baabasindikiriza nga kigambibwa tebabadde si bayonjo ate nga n'enkola gye bakozesa okuyiikula obugagga buno nayo si nnungi n'akatono. Ekirombe kino kigambibwa tekyazuulibwa bbanga lya ssabbiiti nga bbiri eziyise abatuuze b'omu kitundu ekyo emirimu gyatandikirawo okukwajja era abantu babadde batabaaza obusimu n'ensuuluulu batere beefuniremu ensimbi. Ofiisi okuva mu kitongole kya Mineral Protection Police Unit mu disitulikiti y'e Busia bagamba nti abalambuzi bwe batunuulidde ekifo kino ne bakiggalawo obunnambiro kubanga bu 15 tewali wadde akeetooloddeawo ng'abantu bamansa buli kye baagala. Betty Nambuya yaliko kansala wa Chwao Parish esangibwa mugombola y'e Busitema yavumiridde poliisi ne potoloji yakoze
1: ndinende singuna kuno okuba efwe abakaye nikufuna esindunga sino fwe sisi tuyamba wiike wa bukulano wafuna school fees wasasulira baana naye efe bannaku kulukonyanga emaali kuyifuna yiri nomugaga naano niyakabona niyeca nayawamba wosi efe bandu baafu baasi kunafunira muye esyokubiri nimwewunja kwabere kubola kuti kulu protectinga the gains bino niyo gains kikulu protectinga mulukusibona efe kulunyahana kulubonaabona kuca kwaba namaloba kefwe handi loba nehane maali iri mumaloba kabandu naye nikwahamala okufuna.
0: Leero lunaku olujjuukirirwako bataata okwetoolola ensi yonna naye lunaku luno terutera nnyo okuweebwa nkizo ng'ennaku endala bwe ziba ezoogerwako nti nkulu. Omusasi wa Radio Simba ayogeraganyizaamu ko n'abatuuze mu kitundu eky'ebukoto wano kumpi n'ekibuga Kampala abamu ku bo ne balegawo binyamivu ku ngeri bataata gye beeyisaamu naddala ku nsonga ezikwatagana obuvunaanyizibwa bwe basuuliridde era abamu basabye bwekiba kisoboka abakulembeze basitukire mu bataata.
2: Bataata b'ennaku zino sibali bataata ab'edda. Bataata obunaanyizibwa babweggyeeko babulekedde abakyala abazadde bannanga abasajja tufe ku baana abaana kati bisassalala si be bali abaana ab'edda ku mulembe guli gwa bazadde baffe bwe baakulizaako. Omwana omusanga empala agisibidde wansi kati okuna tekukyaliko mukazi oba musajja tewakyali edda nga omwana kukwata omwana kitaawe n'amutuuza mu ddiyo n'amubuulirira n'amulambika ebigambo.
3: Bambi taatu lyahabwe Jackson embeera bukoto no olunaku no lwaba taata ebiseera ebisinga ffe tetulukuza kubanga tubana ebizibu bingi tululabulizi tulwanaku lwaba taata tetwagala ng'abantu abakulembeze banaffe batulwaneko bikoze ennaku zino abakazi batusinga amaanyi olaba kati nze ndiwo ndi kukola kana ka bizinesi ka madamu yagenze kukyaki
4: erinnya yange yenze n'abasumba Aisha bira wano bukoto katale bataata bo ekyamazima bo tebalina mugaso taata bagina ne basuula abaana kwegamba tebawerera abaana tebalabira abaana tebateeka buvunaanyizibwa ku baana baabwe kyokka nga be baabazaala bazadde bannanga abakyala mulabirire abaana bammwe tomanyi mu maaso binaatuukawo.
0: Akagugulano keeyongedde wakati wa Gulu University n'abatuuze abasangibwa mu disitulikiti y'e Nuoya ng'okugenda okukakana ng'abatuuze baanaawuse mu bitundu gye babeera yogaayoga nga bawambye ente z'ekika kya Burana 13 okuva ku ttaka erikaayanirwa obwannannyini ku lyo. Ente zino kigambibwa tizaatwalibwa gye buvuddeko mu luka gw'ennyamokino wiki ng'emu eyise nga ekimu ku nteekateeka za yunivasite y'eggulu okugaziya ekitongole kyayo eky'ebyobulimi ku ttaka eriweereza ddala hekitaazi 15 wabula abatuuze bagamba nti ettendekero liremereddwa okubaliyira olw'ettaka lino libagamba nti balabika ng'abalisaatuukiddeko. Ayogerera Gulu University James Onono Ojok agamba nti ssettendekero ono ye tamanyi nte zino ezikuumirwa kubanga ekikolwa ekyakoleddwa si kirungi n'akatono. Agamba nti ensonga yamaze dda okutegeezebwa poliisi era ne bagiggulirawo ne fayiro. Adumira poliisi mu disitulikiti y'e Nuoya Ivan Nwagaba akakasizza nti kituufu emusango guno gwamaze dda okutegeezebwa poliisi era ente gwamaze dda okutegeezebwa poliisi. Agamba nti ente zino zaatwaliddwa eri ekifo eri eggye lya UPDF katika zina mchizine chifo wiziri heyo mugombola ene mokinu RDC wa district eno ya Christopher Mara agama ntichino chafude kubuta kanya kubuta agonjulua wakati wabatu uze awamu na abadu kanya setende keroyo. Alamanzani salimule ngeramu na mauli leo mugundi vayalio msasu wa Radio Simba Mruweru na kase kenena kasongola afude mchire chikese zoru waliru. Alamanzani salie yati kilide nyonga mule ngera afiride makage mbuto mugomula eva mnani kamu district ya Ruweru. Echirwade cha sukari nensigwe vivade vimugoya vivimuje mbude imiaka ngama kumi abili no musobyo edababa uziri alamanzani salio kufaluwa gula Simba lo yatandika vivade li uliruwa kumpi uliru na kumu.
5: Mnyingo koko yangu na sisi ya kusemero ili anambi secondary school isangi wa mgombola yuziro wa mdikisi ya Ruweru wa abadde ngari kumukoro wakusonda sente zeta kitami mnyingo wa kubiliza ba zabe kushakiliza bana ba wakutaya ya kubange kitabana ateki sisi mucho urase tumere wa burase mani ya ramazani salimu lengela na sisi zide wano na mawe jeshitanga mgombola yuziro we kazereba mnanika mdikisi ya Ruweru.
0: Ema Okera akulire chitongole cha maulire ku Radio Simba atendeza alamanzani sali uluwa bukugu wa yoleseza mulimu guno atenga tayari mutendeke mugwo.
6: When I joining Radio Simba mu 2001 nasango Radio Salinga ali part of the news team na msajja msajja nga alina passion ya maulire ngo mulaba nti teyagasoma nga abalala wetu lintu twasoma maulire tetutendekebwa yete afuna mkiso ugo na yeye alina passion era nabuza omwame ya Lady Tower for then mwami Samuel Guma nanga mata oyo ye twa mwado mulimulwa passion ye ngolaba tomubuza story batandika nga abantu nga community reporters nti aweleza buweleza story lwa passion kwagala Simba kwagala maulire nga ya aweleza story woba musasude watu musasude so twatu kechisera nga bamtade ku payroll era abadde mukozi naffe andoza ya stop ingokola nafe mu 2017 nenga olaba nti even after nga mazo kuumula era genzo kufuna obugonvu buno era still alaba story najikuweleza na nkuweleza story ngolaba nti umuntu yagala nyama ulirege ate naye atutunda nye Ruweru yatuka nechera nga bamuita mwami Simba nga tepa cha muita ramanzani sali ngeri nyale Simba tufiridwa nyo we reach our condolence family tusaba ne mukama amulamuze kisa.
0: Abamu kubanna maulire Ramazani Sali mulengera babadde akola nabo mu kitundu ekiyitibwa Greater Ruweru abegatira mu kibiina Greater Ruweru Journalist Association bagamba nti basubiddwa nnyo Sali olw'embeera gy'abadde yeeyisaamu. Omusasi wa Radio Simba Lwanga Musa ayinza okutuwa ebiriyo.
7: Bannamawulire okuva mu disitulikiti ssatu ezikola ebbendobendo lye Ruweru okuli Ruweru Nakaseke ne Nakasongola neje buli eno bakyali mu kiyongobero olw'okuviibwako kwa munnamawulire munnaabwe Alamanzani Sali Mulengera William Migadde nga yamyuka ekibiina ekigatta bannamawulire mu Ruweru ekya Greater Ruweru Journalist Association aliko byayogedde ku mugenzi ono so ng'ate ne General Secretary w'ekibiina kino Kosilate Taka naye agamba nti Mulengera tugenda kumusubwa nnyo kubanga abadde mpajiruwaga mu bintu byaffe.
8: Amanya Migadde William owa maulire mu Greater Ruweru kitalo nnyo ekyamukozi munnaffe Alamanzani Sali Mulengera. Sali Mulengera twatandika okubeera naye ebbanga ddene emyaka mingi gyetoolodde nga munnaffe tukwatagana naye bulungi nga muweereza mulungi ku nsonga y'ebirango n'amawulire nga mwangu mu mirimu gye ate era nga badde ayagala nnyo emirimu gye egy'obwamawulire.
7: Namawulire si boboka balaze nnyiike wabula neyali omubaka we Nakasongola mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Nuwa Mutebi Wanzala naye agamba nti Sali si wakuzibwawo kubanga omulimu abadde agukoledde ebbanga era asaba Mukama amuwummuze birembe.
9: Ku lwange ne ku lwa famire yange ne ku lw'abantu b'e Nakasongola bonna tutuusa okusaasira kwaffe eri mmwe mwenna olw'okufiirwa Sali Mulengera abadde munnamawulire. Sali Mulengera waakomye omulimu gw'obunnamawulire gwongera okugenda mu maaso muzimbe enkolagana.
7: Bo bannabyabufuzi ne gye buli eno bakyawuniikiridde era bagamba nti eddibu ddene bannamawulire lye tufunye era basaba famire egume era basabye n'omutonzi abakwatireko okulaba nga basobola okugubola okuviibwako Sali Mulengera.
10: Nze Nakavugo Christine ntuusa okusaasira kwa nange eri bannaluweero mwenna nabaoneka mwena eriba na Uganda mwena olokuve wako mwena maulile wa fesali mulengera la manzani atuvude kumaso chitalo nyo chitalo dala nga Luwero district tugenda kusuwa sali nga banafa munani katugenda kusuwa sali olwa maulile amalungi gaba dafayo chivinyo chitalo nyo mukaba mutujeko atuvude kumaso
7: kurase dume rubogola simba nzeru wanga Musa wano mdistrict ya Luwero
0: ala manzani sali mulengera lwalero lwasibulwa nga agenda kuzikibwa makaga gasangibwe buto ekiri mu gomola ya munani ka mu district ya Luwero kusawa 10 eze gulo lya lero. Chief Executive Officer wa City Sites Limited company yebyetaka mukadde Godfrey Babichimera awadde aba advent ya magezi ogoberera Katonda byayagala bakole basobola okukulaakulana. Omukadde Godfrey Babichimera okuva mu kanisa ya Advent ya Mukono Central Church mu bulabirizo bwa East Buganda Field amagezi ago yagaweredde mu kubuulira mu kanisa ya Bunga Town Church mu busumba bwe Bunga mu district yeka mu busumba bwe Bunga mu Kampala nga abaweereza aba Remnant Crew Ministries abatandisi b'omulimu gwe kanisa eyo bakyaddeyo okuwagira omulimu gw'okuzimba n'okunyweza abakkiriza. Omukadde Godfrey Babichimera agamba nti kikulu nnyo okwekenneenya Mukama by'ayagala bwe biri.
11: Katonda alina ebiragiro ebikulu byeragira omwana w'omuntu okutuukiriza. Ebimu ku biragiro bino tubisingana mu kitabo kya Yeremiya esuula ya 29 olunyiriro okutaano n'olwomukaaga. Mulimu ebiragiro ebikulu bisatu weewaawo n'ekyokuna. N'ekisooka kigamba nti mufulume mugende muzimbe ennyumba. Obulamu bwaffe bwetaaga okubaako n'ekifo kye tuyita ennyumba. Bwebera kanisa ebere n'ekifo ekiyitibwa ekanisa ekizimbiddwa obulungi. Mu lunyiriri olwo mulimu ekiragiro ekyokubiri ekirala ekikulu ekigamba nti muwasenga abakazi muzaale n'abaana. Ebintu ebyo bikulu mu bulamu omuntu bw'okula waliwo kye balina okusuubiramu. Society bw'obanga ekutunuuliragana gundi oyo nga tannaba kuwasa, gundi oyo nga tannaba kufuna mwana, y'anaabeera atya? Kati bwe tubeera wano mu kanisa ng'eyaffe y'Abadvent naffe tulina okuwanga tugamba abantu baffe basobole okubeera nga bawasa ate bazaale. Naye kigendera mu byonna si kuzaala buzaazi. Waliwo ekirala ekisembayo Katonda kyagamba mu lunyiriri olw'omukaaga olwa Yeremiya 29 nti muleme okukendeera. Kati obulamu bwaffe mu kuzaala tuba twongeza ensigo ey'obukristaayo ogenda ng'emeruka n'okwongezaayo okulaba nga tubaako ebintu eby'enjawulo bye tusobola okukola ebiraga nti ekitiibwa kya Mukama weekiri.
0: Godfrey Babichimera agamba nti embeera ne bw'eba nzibu kigwanira abakkiriza okwezuula.
11: Abaana ba Isirayiri bwe baali mu bunyage obw'e Babuloni basooka ne batya nga balowooza nti ensi ebafundidde, naye Katonda abawa ebiragiro ebyo n'abagamba neno mu bunyage gye mugenze mukulaakulanireeyo mugende nga mugejja mugaziwe temukendeera. Kya bantu bali awo babeera n'ebizibu n'alowooza n'ebizibu bimumazeeko embeera yonna n'atya n'okutya alaga nti awo mu kizibu w'oli wennyini w'olina okugaziira.
0: Omukadde Hamani Nsinda owa Bunga Town Church agamba nti okuweereza bwa Remnant Crew Ministries bukoze omulimu munene mu kuzimba Bunga Town Church awamu n'okuwagira abakkiriza mu ngeri y'okulaakulana okw'omwoyo.
12: Ndabye ebikulu nga Mukama akozesa Remnant Crew Ministries okuzimbira Mukama ekkanisa yaffe eno ebadde emaze emyaka kumpi asatu nga teyina w'esinzibwa. Aba Remnant Crew Ministries okusinziira ku kye bakoze nti wiiki ejja eneegenda okugwako nga ekkanisa emaze n'okusereka.
0: Director wa Remnant Crew Ministries omukadde Huntington mu Kenya Matovu agamba nti obuweereza buno bukola omulimu munene nnyo mu kanisa nnyingi ezatandikibwawo obuweereza obwo era bu Kenya Matovu nga director wa Nanziga SDA Primary School Musanji Town Council mu district ye Wakiso kwe kugamba nti Remnant Crew Ministries ebakanye n'omulimu ogw'okugenda nga erambula ekkanisa zonna ezitandikidde mu buweereza bwayo.
13: Homecoming eno etukoze bulungi kubanga ekirooto kyaffe bwe tutuuka mu makanisa gagano tulabanga kituukirira. Bwe tulabanga ekkanisa eya Nang'anda yamala okuteekebwateekebwa atene okuzimbibwa elimu programu yokuzimbibwa bututu usewa none flabanga ekanisa yagula ateka kati netekebwa tekebwa kati ezimba egenda kutuserekebwa tuulirange ekiroto kyaffe kyetwalo temyaka nga 30 nga mwebiri egiyise tulabanga mukama atukoze bulungi kitukiridde programu eno tujitambuza kati jandira mwetegeke kubanga tujja abali ekafumu mweteketeke tujja abali egunda mweteketeke tujja abali kibibi n'amakanisa amalala Remnantkulu ge yatandika tujja ekigendererwa kunyweza abakkiriza na kunyweza buweereza na kuzimba makanisa
0: abakulira amasomero bwe bettanira okugunjawo enkola mu basomesa baabwe nga nabo tebabuzeemu ey'okweterekera ku nsimbi ze bafuna mu ezo ze bagenda bafuna kisobokera ddala okukyusa obulamu bwabwe ku ludda olw'ebyenfuna obubaka buno bubaweereddwa abakulira essomero erya Lube Muslim Seed Secondary School mu Gomola ekatikamu mu disitulikiti y'e Luweero Muwonge Yasin bwe yabadde ayogeraganyamu n'omusasi wa Radio Simba
14: bwe twatula wansi twalaba nga okwekulaakulanya ng'omuntu si kyangu ne tusalawo twegatte nga staff era mu kwegatta ne tutandika okusonda nga ssente buli mwezi nga tutereka emitwalo gyaffe 5-10 okulaba nga tubako we tutuuse mu bbanga ettonotono etitasukka na myaka 5 tusobodde okureizinga ssente empitirivu nitumaliriza nga tweguliddeyo ettaka kati essaawa zetutupulaninga tubeko projekiti gye tuteekako etujje ku leve emu okutuuka ku leve endala na bwe kityo ntwala omukisa guno okukubiriza abakulu b'amasomero bannange mu ggombolola ye katikamu bagezeeko okkumaakuma bannaabwe ne bakope enkola efaanana bw'etyo okusobola okwekulaakulanya ng'abasomesa tuve ku leve emu okutuuka ku leve endala nga tufunamu kasente n'ebirungi ebirala bingi
0: abamu ku basomesa abatereka ensimbi zaabwe baagala baminisita ababiri President Museveni byalonze okuva mu kitundu kyabwe nabo bakwasizeeko mu kulaakulanya ettaka lyabwe lye baafuna
15: nze Sembatya Muhammad Sonko omu ku basomesa abeenyigira mu mbeera eno ey'okuterekera awamu twagula ettaka lino nga tulina ekigendererwa kya kubeera nga tulikolerako ebinaatukulaakulanya nga pulezidenti eyatueka modo gy'atukubiriza tusuubira nti tujja kulundirako era tulimireko mu nnima ey'omulembe ate mu ngeri ey'enjawulo pulezidenti tumwebaza nga bannaluweero yatuwadde minisita wa finansi n'atuddiza owa education era tubasaba pulezidenti nga bwe yabatuwadde bajje batukwasizeeko nga bafe bwe twegasa abasomesa bwe banaatuteekamu omukono gwabwe manyi tujja kusobola okukulaakulanya ettaka lino tusobole okugenda mu maaso
16: nze nakubulwa mmaayi ndi musomesa mwana Mulube Muslim Seed Secondary School kubiriza abasomesa abali mu masomero ag'enjawulo bakoppe kino kinaffe kye twakola eky'okukozesa ssente zaffe ne muzigattawamu mpolampola ne mukola mu pulojekiti kisobola okuyambako okusitula ku mbeera zaffe ng'abasomesa n'obulamu bwaffe n'okulabirira abantu baffe
0: bwe gatyo bwe gagenze ag'obudde buno
17: abuge gabadde amawulire ku Radio Simba
18: Enu yasawa yendala
19: kulubogola
18: Simba.

Asiba mwisani, hee, obuyimba buno nsobola okubanga gwe nyine nyine olyeyo ng'osaga mbusaze. Naye abantu bano babuyimba mu ngeri ya mutawana nnyo, mu ngeri ya kulowooza, mu ngeri ya kufaayo nnyo nga bw'okiwulira, si byakuva eri kuyimba mu buyimbi. Wulira gwe, wulira kyagamba.

0: Bwo kosa mu pipa ojja kufuna yo lita ya Nimbecidin ojeko just mills 10 sina chinto osobola teka yo lita namba te yongera mo bi mo half lita fuire ni milo yo ojja kulaba ngenja wulo ya amanyi awo tuba tweyambisiza ekika kyeddagala ekikuuma obutonde ate nga kicha addressing challenges ze tulina. Olwaleero njagala tutunuulire bwe tumale ekyo kubanga ye challenge gye ndabye mu field ze mbaddemu kumala wiki namba abalimi babona abona naye tebamanyi lwaki ebirime byabwe kyenva ayitiridde lwaki watermelon atandise okuleeta ebikoola bitandise okufuuka byavu nga nitrogen olukiragala yeveera ennimi zigongobala meloni n'akola obuleku size negana bonna buli omu gomba kirabika omusana mungi fukirira naye ate tebasolvinga challenge ya red spider mite naddala bwe tubeera nga omusana gwaka ebugu mulingi ate nga efuufu nyingi ebuukira ku nnimiro zaffe gye tulimira so ekyo kikulu nnyo ate jjukira kasooli atandise okukala singa kasooli yandibadde fresh wandibadde osanga nti no ono red spider mite abeera mu kasooli naye kasooli bwakala asenga n'adda mu musiri gwo gw'ennyaanya n'adda mu musiri gwo gwa green pepper n'adda mu musiri gwo gwa watermelon so omulimi onookubeera mwegendereza. Bwe tuddayo ku mwanyi olwaleero njagala kubanjulira ekigimusa kye tuta fruit booster ku mwanyi kubanga okumala ebbanga ddene bwe tuba twogera mu ennima nga twesigamye ku enkyukakyuka y'obudde nabagamba nga Faith Agro Inputs waliwo ebintu bye tugenda kubanjulira bibeere nga bisobola okubanguyizaako emirimu okusookera ddala birungi ki byofuna nga weeyambisa fruit booster mu mwanyi ekisooka berries ofuna amakungula mangi ng'omutindo gwa waggulu ate nga testi eri ebeera mu mwanyi eri na original ebeera ng'eri intact ekyo kikuyamba ng'omulimi okubeera ng'osobola kusavinga up to 70% eza makungula gwetaaga. Na omugaso gwa fruit booster gwe guliwa nabagamba tino bwe twakozesa bimo ne tufuna berries nga nyingi omuti gweralikirira ne tugamba ebugo mungali susi amazi mutaka matono akasana kayitiridde tukoze tutya tukendezeeko abalala tusobole tutambule ne betusobola kola ki okukwata ne wensanga ntino berries ezibadde zize ozisanga kutaka kitegeeza ki ezo sente ezigudde kutaka so ezo sente kuzikumira ku miti twetaaga fruit booster. Now fruit booster omulimi ali yampuliriza bwe mba nkunyonyo kuyisizaamu mu bintu ebirimu mulimu ekirungo kya calcium nibeeramu ekirungo kya boron nibeeramu ekirungo kya zinc niwabeerawo amino acids okuli cytoxins ne auxins eziyamba okugumya okutangira lino ebugumu libeere nga terisobola otutataaganya omumwanyi gwaffe gusigale nga gutambula
1: katono nnyo katusoke tujja obulango buno
2: mwebale kusaba mwebale kugumiikiriza ekibadde kikutta obudde kibutadde wamukaaga nga 11 omwezi ogw'omusanvu ye faino ya neimbira byange of freedom Mukavumba Recreation Center World War igenda kuba Las Vegas Coca-Cola City bituli byerere biraka byerere sanyu kusanyu dembe kudembe buli muntu alibibye nawe alibibyo kati engoye zigololwe omutwalo gufunibwe munagambibwe nti kiwedde batutadde femwe wefe.

0: Tears of Serving Uganda.
1: Kuchena musamba kasa satu feme mwefe Radio Simba emplogume nunji edembe. Nkubuza kogo mnunji auliriza. Nenkweba zo kubango cheku mide kurubogola Simba. Esawa weziwe romunana omanya bumanya anti program kwatagana n'obulunzi bw'enkoko bweche were gopie bumare kumpeo za rubogola Simba. Yuga Chick Poultry Breeders Limited yeteka musente. Eranga yateka omu aganya. Eria balunzi bayo noyo yena ayagala okubanga atandika okulunda enkoko oba noyo yena ali mbulunzi bw'enkoko waddenga oba tolunda zaabwe naye ofuna obubaka obutuukira ku mulimu ogwo gw'okola nga bakusomesa ekituufu ky'olina okukola okole okusalawo nga bw'otyo okusalawo kw'okola okusalirawo okukolera ku mbeera ey'okuba nti ky'ogenda okukola okitegeera era okitegedde bulungi okuteekateeka n'okwanjula nze mubiru ali Yuga Chick Poultry Breeders basangibwa wali eri emajije ku faamu yaabwe bakugamba nti baaluza obukoko obw'ennyama n'amagi era nga babukuwa nga bwa lunaku lumu nga bugemeddwa kino kikulu nnyo nga bugemeddwa nabwe kityo omusawo eyo w'okukyalo takubuzaabuza nti obuleese bufeekeeramu nti bwetaaga kugema oba bwafunye kino nedda kubira omusawo gwe bakuwa w'ojja obukoko okubutwala gwe bakukwasa nti ono yajja okulondoola oba okkuyambako mu mbeera yonna ey'okubanga olunda enkoko zo mukubira omwebuuzeeko muyite ajje ku faamu yo akulambule bino byonna babikuwa buweereza bw'olina okufuna ku bwereere n'olunaku olwaleero nkomyewo ndi ne musawo Kasule tugenda kubanga bw'atyo akulamusaako ate tutandike nembe ng'atubuulira biki eby'enjawulo ebikolebwa Yuga Chick Poultry Breeders.
2: Weebale nnyo mukulu Ali.
1: Yes, sir.
2: Abaweza ba Radio Simba mwenaje muli tubeebaza okugyekuumirako ne mbanga mutuwuliriza pulogulaamu yaffe eno ey'okulunda enkoko n'olwaleero tuzze nettu eddungi nnyo eri bakasitoma baffe nanditusabye mutwazika amatu gammwe ffe nga aba Yuga Chick Poultry Breeders nga bwe nzize mbalambulira gye tuvuddeko emabega tukola ebintu eby'enjawulo naye ebikulu ennyo bye mutumanyiriddeko ffe nakazadde b'enkoko tukola obukoko obw'amagi obw'olunaku olumu era oyita kulimbanga nti ffe tulina enkoko esukka ey'omwezi wiki ffe tuba nabwalunaku lumu obw'ennyama n'obw'amagi ffe nga abayuga kiike tukoma okutukola n'emmere omulungi tusuubira okubanga engoba otutta enkoko zaffe tukolera n'emmere gy'ogenda okuliisa enkoko zino okulaba nga zikula bulungi nga bwe nze mbagamba tulina ebika by'emmere eby'enjawulo aba broyiders twabakoledde ka broyira kulambo kamere kalungi nnyo nsabye mukeeyunire enkoko webeekalidde enkoko ekula sipiidi enkoko ziba zenkana tewali kulondalondamu era abawa balungi bafe bagamba nti ffe twala kwetabulira naye nandibadde mbakasaba mubeere nga mwekuumira ku mmere ya Yuga Chick eno eya broyira startup crumble bwe tuva awo tulina emmere ya broyira grower pellet eya bubagiya nayo mmere nnungi nnyo ansaye mugyeyunire etusembeyo n'ekika ekisembayo ekya broyira finisher pellet ono nga naye wa broyira gyezijja mu wiiki esembayo ey'okutaano tetukoma oko tulina n'emmere ey'enkoko ez'amagi Chick and Duck tumukolera ddala mulungi ono akuza enkoko emyezi ebiri egisooka ate mikulu nnyo enkoko ez'amagi kyandibadde kirungi okulaba nga ofuba okulaba ng'otwala emmere yaffe eno otandike nayo okufuna ebibala ebirungi ky'osuubira mu nkoko yaffe gye tuba tukuwadde ng'oggyeeko ebyo tutunda n'enkoko ensale mu bipimo eby'enjawulo enkoko eno eba mpaakinga omunno kasuma ffe gyali ogenda bugenzi wali edduuka eri kuli okumpi n'ogula n'ogera n'ofumba n'ogirya okwo netugattako n'okwongerako nti tulina chicken nuggets buno bumpya
1: buwoomera
2: abato which strips nabo bulungi nnyo abato babweyunira nnyo nanisayo okubanga mubweyunira n'okwongera okutuwagira mumatabi gaffe agabunye eggwanga mu bifo ebyenjawulo okulaba nga tubatuusaako obuweereza buno omukulu Ali
1: ono agambye nti ye buweerezo Frank Mbuuza nakafuna obukoko lukaaga wiiki eno naye nafiirwako obukoko nga mukaaga ne leero nindeseeyo butaano nga bunafu Mbuuza kiva ku kyekyo
2: weebale nnyo mukulu Frank kati enkoko oba obututte kyandibadde kirungi okulaba nti bonna bulamu bulungi era omulungi waffe ffe nga abayuga kiko bazze okunona enkoko tumubawo omukisa okukebera enkoko okulaba nti bulijjo otutte enkoko nnamu bulungi naye tugenda okugifulumira nga abayuga kiki tuba tukakasiza ddala nti enkoko ya mulembe esaanidde okgenda ku katale era tebaddanga ebiro bagamba nti ffe tulinamu kiraasi A kiraasi B ffe enkoko ya Yuga Chick ejja ku katale yonna eba egwanidde okgenda ku katale kati mukulu Frank okugamba nti yafiirwamu obukoko bunga butano mukusoka binzo kubanga nkoko osango yali azitambuliza bobo nonye nkoko nozija kutabiri afe bobo zinonye nkoko ziba nambulunye kati wakati wokuzitambuliza nozitusa kufamu oyinzo okulaba nti abamano ne nkoko ne bagenda ne basigalira ko mukubo na parking yako walinga ina byagula kamalo gula kino gula kiri nkoko ozilese mu motoka nezija jikole bugumu kati wagenda ozitusa nkoko ezimbo zifudde bugumu neti zero so nani baddemba kubiriza abalunji bafu kuba nti wabo ononye nkoko oluziteekamu ku piki oba ku motoka
1: yolekerafaambulirawo
2: ng'ogenda ku farm kuba kino kiyinza okuba nga buno okoko obutuuka nga bunafu ng'ate ono okebedde nga bulungi kuba bufudde makkati awo embeera gyozitambuzaamu naddamu biseera ebyakasana enkoko zikola ekibugumu kino ne ziziyira ogenda zituusanga zonna zenafuye ate awo embeera weetandika okusajjukira so kyandiba kyamakulu omulungi oba ononye enkoko okulaba ng'otambulirawo n'ogenderawo ku faamu okwewala ebiyinza okujja mu kkubo waneeno enkoko ne zitufaako ng'ate ffe tukuwadde enkoko gye tukakasa nti ya mulembe ate nnungi ddala so nandisabye okuba nga tobaako w'owagamira ng'ononye enkoko n'ogenda bugenzi waka okwewala ebizibu ebyo
1: ku ekyo kyennyini omulunzi ng'atuusizza obukoko ku faamu abadde abutambuzizza yali badde abuteekateeka atya mu buruuda bwabutuusa alina obuweerawo emmere n'amazzi oba alina by'alina okukolawo
2: kikulu nnyo weebale nnyo mukulu ekibuuzo ekyo era abalunzi baffe mbakakasa nti enkoko zaffe zibetuba tututte engeja zigenda okukolamu bagamba omwana ava ku ngozi kati so kyandibale kikulu omulungi oba ozze okunoona enkoko kakasa nti omaze okuteekateeka eri ku buluda gye nasomesaako guli omulundi oguwedde ogenda okakasa nti mulimu ebintu bye nakoonako ebyo ebbugumu ate kiro kyamakulu nnyo okulaba nti oba ozze okunoona enkoko sooka okumwa omuliro esaawa nga 8 oba 6 emabega nti buluda etuuke ku bugumu lye twagala enkoko egenda okubeeramu kuba waliwo abajjayo ne banoona enkoko n'alyoka akuma omuliro ati agenda obbugjamu ngate buluda tenakwata bulungi mulyo so oba ozze okunoona enkoko eri bandi badde batandika okukuma omuliro ogenda okuzituusa ewali eri nga ebbugumu lyeri lyetwagala so n'ekirali kikulu oba oguzayo kavitamini ketubagamba kuteeka mu mazzi gulayo kavitamini okateeka emazzi ogenda obujja mu bokisi ng'obuteeka mu buluda nga bugenderawo ku drinkers ezirimu amazzi agalimu ne kavitamini zanikirawo okunywa so abalunzi baffe tubakubiriza okulaba nti muleka muteeseteese bulungi ate abalunzi waliwo ensobi enala gye bakola etuviirako okufiirwa oli ajja n'anona enkoko n'azitwala mu bokisi n'akuma buluda kati bokisi n'aziteeka mu buluda nga tannaziggyamu enkoko nezisigalamu mubamu ebbugumu lingi ate enkoko zikyali wamu oba abalunzi abamu balabyeko nga bafiirwa enkoko mu ngeri eyo nti enkoko oba ozituusizza bw'oba tonneeteekateeka funa ekifo ekyekisiikirize empewo etambula obulungi ogire ng'obuleka awo oteeketeeke bulungi wali eri buluuda yo naye tozireka mu buluuda okumya omuliro tonnazijja mu bokisi naye ko ojja kukisanga zifiiridde mu bokisi omwo ng'ate eno badde obivuddeyo nga bukimu okikoze bulungi so omulunzi ng'enkoko oziteekateeka ozifuna ebyo byonna byonna wandibadde obyewala okwewala okufiirwa kati kweyo ensonga yennyininnyini omulunzi bw'oba otutta enkoko waliwo ebintu ebikulu bye wandibadde osaako essira njogeddeko
1: okuleka nga buluuda omuliro ogukumye okumala essaawa nga 8 ebugume bulungi nnyo waliwo bannaffe yaligambye nti naye amanda ga bbeeyi nsobola okukozesa enku
2: enku nandibadde sikuwa magezi kuba zigenda kuleeta omukka mungi enkoko zaffe zongere okubanga ziziyira so kakasa nti oteekateeka bulungi abamu bakozesa waliwo gas heaters naye abasinga batera kukozesa manda agamba manda gabadde malungi naye kakasa nti empewo etambula bulungi reme kuleeta guli omukka gwe bayita carbon monoxide nti enkoko ojja kugoba egaana okukola obulungi olw'omukka gwebanga tesobola kufuna bulungi ogusibwa gwe bayita okisijeni so kakasa okulaba nti empewo etambula bulungi mu buluuda eno okuba nga twewala okufiirwa enkoko zaffe ng'ate buli kimu tuba tukikoze bulungi nga bwe batusomesezza
1: ono abuuza kiva ku kisenyiga obutaggwa mu nkoko ekyokubiri kituufu omuntu asobola okusiiga enkoko senyiga oba ekifuba
2: webale nnyo oba ssebo oba nnyabo senyiga obutaggwa mu nkoko eri kyembadde nkoonako ekimu kiyinza okuba nga kiva nti buluuda yaffe oba enkoko eziwangaalira empewo tetambula bulungi tewagibikkula bulungi naddala nga koko zikuze mwebo kyali butera tubatweta kokubanga waluwe empewo weyitira enkoko empewo ewobulamu kakasa nti empewo esobola okutambula bulungi kuba kino kiyinza okubanga kyekyetireetera senyiga n'abalala kyebatera okukola balungi baffe nti singa obukuta bubeera nga butobye ennyo naddala ku nkoko eya broida ne butoba ne bukola omukka gwe tuyita amoniya gwe nogwe gusonsomola nalwo guyinza okulaba nga enkoko zo teziggwamu senyiga lwambeera gye ziwangaaliramu so kyandibadde kirungi okulaba nga obukuta obukyusa mu budde bwebulya butandisa okukola omukka nga butobye obutobye buyole bwoteekewo obupya okwewala okulaba nti ogwo omukka ogw'amoniya gujja mu nkoko ate guzikoseza dda n'enkula yaayo eddirira ddala emabyega so kakasa nti obukuta bwo bulungi pozi ekira kyabuuzizza nti senyiga w'abantu ayinza okukwata enkoko ekyo si kituufu ssebo senyiga w'abantu aba w'abantu n'owenkoko aba wa nkoko nasobola kuva ku bantu nadda ku nkoko
1: onagambye nze Jacqueline Waluku okuva Entebbe mbuuza lwaki obukoko obumu buba butono ate obulala ne bukonziba ng'obulala bukonzibye ng'ate wabuleeta omulundi gumu ku lunaku lwe lumu ate n'obulala ne bufa oluvannyuma lwa wiiki emu
2: yebala nnyo mukyala Jacki kati abalunzi baffe
1: nayongerako n'agamba nti ye alowooza ababeera eri gye baaluliza balabika bakola ensobi
2: kirungi nnyo ekibuuzo ekyo kati ffenga abayuga kiiki obweyamwe ennyongero bbawa enkoko gye tuteeka ku katale tuba tukakasa nti etuukiridde ddala omutindo so abalunzi baffe era mbagamba nti olumu oba weegendereza nnyo oba otwala enkoko zaffe zino zonna zibeera zenkana mu sayizi kubanga zigenda okuva eri nga tumaze okuzirondamu netugaa zino zisaanidde okugenda eri bakasitoma baffe so kyandibadde kirungi omulunzi okulaba byenzi zensomesaako nti mu buluuda ennaku musanvu kikulu nnyo mu bulamu bw'enkoko
1: ezisooka
2: ennaku musanvu ezisooka so omulungi waffe mbasabe oba weegendeeza enkoko tutukuwa zonna nga zenkana naye oluvannyuma n'ennaku nga 3-4 ogenda okola nga olabamu emitendera kino kiva kuba nti enkoko ezimu teziriirawo tezinywerawo so kati ebbanga ewiika egenda okuggwako ng'otandisa okulabamu obwo obutono bwe bayita bustants oba bukonye naye nga kiva kuba nti tezaaliirawo mmere tezanywera so omulunzi tubakubiriza okukola enkola gye tugamba nti tugiyita flow feeding kakasa nti emmere gyenkoko mwe ziriira 70% ng'eri mu bintu ebiri open nga trays ziba open obutiba buno bwe ziriiramu oteekamuko naye oteekamu n'ebintu ebyo nga biri open weba ti osobola okulywako emmere bugana ne buliiramu okubusikiriza okulaba nti bonna buliirawo ne bukula kyekimu n'okwewala obwo bufa oluvannyuma kubanga ebiseera ebisinga oba obwegendereza enkoko ezifa ku luvannyuma lwa wiiki bwe bubeera obutono bwagaana okulya ne bukonziba ebbanga ligenda okugwako wiiki nga tokyasobola nakuliirako ddala so omulunzi najja ng'afiirwa ate era n'abaggula kuba bw'oba twegendeza mu nnaku musanvu zino ezisooka ebizibu bingi byetugendamu mu maaso nti enkoko zo eziba zirimu emitendera era ajja okugula ajja kujja asooka aguleko zino agambe zongeremu ennaku 3 endala esigaddewo zongeremu wiiki naye okwewala kino tukakase nti koko tuziriisiza mu bintu ebiri open tukakase nti zirya zinywa waliwo kyetuyita crop feel nti enkoko oba ozitutte oluvannyuma lw'essaawa 12-24 zikwateko mu kisakiro owulire nti zonna ezisinga ziridde zinywedde kyo kikuyambako okutereeza embeera nga obudde bukyali nga tetunasajjuka nnyo netulaba nti enkoko zaffe zonna zigenda mu katale mu kaseera keekamu nekituyambako n'okulunda kuba ojjamu n'otunda olumu oba ogenda kwanguyira okuteekamu naye obaga nti aa zino zikyali wiiki 2 emirungi gyetuteekamu giba gikendeera sooka kasa okulaba nti enkoko zonna zonna zirya ebirirwamu ekosobola okutuuka ku mmere ekisooka okutuuka ku mazzi ebirirwamu bimala bya sayizi yeeyo bino byonna bijja kwongerako okulaba nti emmere yaffe eyayuga kiki gyembagamba broiler starter crumb ofunamu kyetukusuubizza so omulunzi kakasa nti saidi yaffe eri gyetuwangaalira tubikola bino byonna okulaba nti emmere eno tufunamu obusobozi bwesobola okukuza enkoko okulaba nga twewala okufiirwa ate abalunzi gye mukoma okubanga mufunamu naffe gyetukoma okubeerawo bizinesi tongera okutwala omulimu guno mu maaso
1: Jacqueline abuuza bwe mbanga nnunze nammwe ne nnunda bulungi musobola okutufunira kukatale k'enkoko zino zetulunze oba
2: kirungi nnyo ekibuuzo ekifo fenga abayuga kiki portrait breeders tulina enkola gye tuyita contract farming so omulunzi ajja nga tannatandika ne tumuyitiramu emitendera ki kye twetaaga enkoko erina kuba yenkana ki olina kuba nga olunzi enkoko mmeka ne tukkaanya nga tonnatandika so mukyala Jacqueline singa oba otutta enkoko okuva mu yuga kiiki nenga toli mwongkode eno ya contract farming atututututuite sanko tuba atatula kujia kuno na koko nye abadunzi bafi amageza amalagi emba wechi kule nyo ya yungu kwebisa yibisa tutunda wetu wanga ya kumpini wetu wanga ya katale wikaveda
1: yes,
2: so kakasa kukozo wezibati zibulayo wiki bili satu utaniko gendo kuno nya kubaguzo wabaise emu wagaya ntile koko ziliku kutuka nena zifunyamu banga weriti kukula nga tuwe wadwa okubanga akatale katubula
1: kwa yes,
2: chenda bie koko utale wevuli uli wetuwe la kati yibisa yibisa oba wiba kasuma wafi nye tu batetu nabama nyabu manya so kakati wangu obategeza konti enkoko zange zituuse ne baba tusobola okubanga bano n'enkoko zo okubanga batandika zigula
1: onabuuza nti sinatandika kulunda ye Brian ne nandi agadde okulunda nga ntandika ne broiler ng'ebikumi bibiri neetaaga sente mmeka okuzituusa katale
2: nkulu Brian webale nyakibuuzo ekyo kirungi so omulunzi w'enkoko wenna nandibadde nkusaba okubanga otoka na omanya kikyokyo kusubira okuteeka nota yingira mu otoka loga anti a banimba so omuntu obo osubira okubanga ogena kulunya koko nga bibiri katushugeze nti ogazi tundira ku mwezi gumu kuba abasinga batundira ku mwezi gumu
1: so
2: mwezi gumu enkoko wandibadde okusinya ku mbere no weri esaawa eno ojja kuba ogitaddemu wakati wa singi kenda bitano ku mutwalo buli nkoko so kansubye mukulu Brian ebinywerwamu drinka masigiri oba wabigula dda ng'ogenda kugula buguzi mmere na nkoko na ddagala wandibadde oteekateekawo obutaka wansi wa miliyoni bbiri okubanga twerinda ebigwa bitalaze okulabanga enkoko zino tuzifulumiza ddala mu budde so kyandibadde kyamakulu n'obanga oteekateeka miliyoni nga bbiri nga za kugenda mu nkoko
1: so onagambye nti kalimba omweru ng'alimu oluzizi ne brown omutonotono kiba kitegeeza ki era ojjanjaba otya enkoko ezo bwe ziba nga ndwadde
2: weebale nnyo ekibuuzo ekyo kati abalunzi baffe nandibadde mbasaba nti woba olina embeera gy'olabyewo ekintu ekimu akalimba omweru ng'alimu olwa yeroyero gattiriza olabe embeera eriwo endala mulimu ssenyiga kubanga kabonero akamu kayinza obutatuwa kifaananyi ddala kituufu kikigenda mu maaso so nandimusabye okwongera okubanga yeetegereza embeera enkoko mwebeera eri kubanga endwadde nyingi ziraga obubonero obufaanagana so kyandibadde kirungi gw'omulunzi n'okakasa nti weeyongera okwetegereza mbeera ki eriwo mulimu ssenyiga kakalimba ono alimu olweru wa mbiro oba mugumu okwongera okubanga musawo akuwa eddagala erijja ku mbeera eryo so akabonero akamuntu yinza obutasinzirako okugamba nti ogenda ziriwa ddagala lino okuzijjanjaba nabe weeyongera okwetegereza olabe kalimbwe waddayo oli yakuba ebiseera ebisinga nti okubanga mulimu ekyeru ayinza okuba nyukaso naye nga ate nyukaso mugira mukagwine eggombolo yenyini alimanyi okikola so weeyongere okwetegereza enkoko zifa kyenkana ki kino nikitwongerako okumanya bubonero kyekalimba omweru ono alimu akabulawuni kikyalaga so nandibadde mmusaba okubanga ayongera okwetegereza mbeera ati yeetoledde ku nkoko okulanga afuna eddagala erigenda okumuyambako
1: amagi agaliko akakaluba ku end point naye nga gaatika oba gakola gaatika kitegeeza ki era nina kukola ki
2: weebale nnyo ekibuuzo ekyo kati ebiseera ebisinga okusinza ku mbeera gye nzize ndabamu nti omulungi waffe oba ofunye amagi nga galiko akagumu naye
1: ngategeatika
2: n'olwatika ebiseera ebisinga enkoko zino ziba zifunyemu nyukaso ib kitera okujja enkoko singa efuna nyukaso ib n'erwala kati zigenda okuddamu okubiika zibaako n'ako akantu n'amagi ne gaba nga manafu olwa ib ono akosa munnabaana enge gyakolamu amagi so omulunzi nandimugambye nti eyo embeera ebiseera ebisinga tera kubanga enkoko zibadde zifunyemu nyukaso so kyandibadde kirungi okwewala embeera eno tugeme buli mwezi nga batugambye tukose vaccine ennungi okuva mu maduuka ali naffe tukakasa nti tugitambuza bulungi ate nga tugikozesa bulungi okwewala okufiirwa n'amagi ag'ekika ekyo mukulu ali
1: Nansubuga Sharifa ekyalo wajjala abuuza osobola okulunda broilers nga tozigemye okutuusa ku wiiki nnya
2: ekyo kituufu ddala ffe nga abayuga kitukakasa enkoko yaffe osobola okugitufulumya paka ku wiiki nnya nga togigemye era nga wetuze twogenda ddala eya broiler oba tewetaaga kuddamu gigema esobola okuyitirawo ddala n'ogifulumya mu bbanga eryo ery'omwezi gumu wiiki ttaano nga tozeemu gigema era tubagumya abalungi baffe tebalina batiisatiisa nti ddamu ogema enkoko tukutweka kasifenga ba yugati kinde kwa kwa fevanga ne bulungi mu bangi yo
1: esebo mbabazi retina okuveka mengo abuza musawo mbuza enkoko ezamaji osobola okuzirunda nga tozigemye naye nga oziwa habo ngo mululuza enjaga katungulu chumu nebirala era enkoko ezamaji zilya chenkana chibuli lunaku
2: webale nnyo mukyala betina so kati abalonzi baffe obuteta ntala kyandibadde kirungi okubanga tukozesa vaccine gye tubadde tukozesa bulijjo ntagenda nnyo mubya habo kubanga tetumanyi bikola bitya kubanga olaba abalonzi baffe bempulira nga bagamba nti nyezange nziwa habo naye ekikulu oba olisikinzeemu nti embeera batumanyi bikola bitya so nandibadde mubasaba okubanga bakozesa vaccine bagoberere endagiriro y'okugema nga tubeera tubawadde okuva mu yuga kiiki nti kubanga lino ogema bw'oti kubanga lino ogema bw'oti so sisani mwade magezi kubanga akole enkola eyo kubanga enkoko ze ziyinza okufuna obuzibu gye bujja mpozi ekibuuzo ekyokubiri waagaa nti enkoko zirya kyenkana ki ez'amagi so abalunzi baffe mbakubiriza okuba nti enkoko naddala ey'amagi giwe emmere egimala enkoko y'amagi enkoko erya kiyeetaaga bwetuuka nekkuta ebejja bivaako so kakasa nti emmere ebeerawo buli kaseera naddala weziba zikyakula kuba tuba tuziteekateeka okuba nti zitubiikira mu maaso singa tukolawo ensobi ntuzwe emmere entono ntuzwe emmere etali nnungi ate naffe tuba tugenda kufiirwa mu maaso mu myezi gye tusuubiramu okutandika okubiika so ojja kuba osuubira enkoko myezi ena ena kitundu etaani tandisa okubiika ogenda okola tezinatanya kubiika naye nga olwokuba endiisa nti ozo ziriisa mmere entono so abalunzi baffe nandibadde mbagamba nti enkoko ku wiiki ng'emu oyinza ogaa grams nga kumi tugeze oyinza enkoko kikumi ziyinza okuba nga ti buli lunaku ziyinza okuba nga buli nkoko ogibalya grams nga kumi kati nojja nga oyongaku grams nga ttaano ttaano oba mukaaga buli wiiki so nojja nga oyongezaako ku mmere naye okwongeza ku mmere kyandiba kisinziira ku nkoko zirya zitya singa oyongerako enkoko emmere niziba nga tezigimalaawo nga zigirekamu ziwe okusinziira ku ndya yaazo ekyandibadde ekikulu mu nkoko ez'amagi engeri gye tuziriisaamu naddala nga zikyakula enkoko weeba ekuze nga etandisa okubiika bulungi buli enkoko twandigibalidde wakati wa grams 12 ku 13 okusinziira ku mmere yo tugeza singa oba n'enkoko enkoko 10 enkoko 10 zijja ojja kuba nga zirya kilo wakati w'12 n'13 buli lunaku so omulungi okuba akakasa nti enkoko ogifuna bulungi wandibadde ogiwa emmere yo naye nga emmere tusinziira ne ku mutindo gwayo enkoko erina okuba emmere ng'erimu enkoko bye yeetaaga n'olyokozwa kilo ezo okusinziira ku bukulu bwazo bwe ziba zijja zongerako okubiika abalungi baffe bamanya kye batera okukola enkoko zimwongerako ture y'amaagi oba ture 2 ate nga tazongerako mmere nti wandibadde okakasa nti gy'otandika eno wansi buli wiiki enkoko gye ozongeza emmere nalwo zongerako okubiika naye n'oyongeza kubanga kino kitulira okutuleetera obuzibu nti enkoko zongerako amagi ate gwe nebanga ng'oziwa emmere y'emu olinagaa nti musaayi enkoko zange zeesiba zaakuma ku ttule bwe zitezongerako naye nga kiva kuba nti zozongerako amagi naye ate gwe tozongerako mmere neetuuka nga emmere yeziremesa okuba nga zimalayo obusobozi bwazo so kyandibadde kyamakulu enkoko buli ojjanga eyongerako okubiika naawe eyongerako emmere tukakase nti wezituukayo okubiika nga zituuse ku ziri gulamuzi 12 ku 13 nawe nagambye nti mu wiiki emutuvako ku gulamuzi 10 tugenda tulinyisa paka tutuvako weri ku gulamuzi 13 enkoko gulamuzi 13 yandibadde nga enkoko eri mu kubiika ddala nga zimazeeyo tetuyita piiki awo nti buli enkoko eryanga gulamuzi 12, 12, 13 zisinza ku ndya yaazo walala zigimalawo bulungi ziwe ziba zongeddeko ziwe kyandibadde ekikulu ekyo
1: Bwanika Mike Kisoga abuuza njagala kutandika kulunda nkoko ez'amagi nga ntandika n'enkoko nga 10 njagala onsiigire ekifaananyi ky'ennyumba y'enkoko nga bwe yandifaananyeemu era ebeera yenkana ki
2: esebo weebala nnyo omukulu okuba ekisoga kati enkoko we ziba z'amagi waliwo kye tuyita spacing nti zenkana zitya nti twandibadde tugamba nti enkoko buli square ya mita oba futi 3 ku 3 mwandibadde mugendamu enkoko ezitasukka 7 ku 8 kati oyo mukulu oba olina enkoko 10 ogenda gabizaamu 7 okulaba enkoko mmeka gye tusobola okufunamu nti oba ogabanyizaamu 7 oba ojja kufuna square ya mita zinga 42 square ya mita 42 tuyinza okugamba nti ennyumba yaffe eyinza okuba mita nga 4 ku mita 10 awo enkoko mita nga 3.5 ku 4 kisinziira naye kati mu bugazi bw'ekiyumba ky'enkoko yandibadde kirungi obutasukka mita 10 mu bugazi nti mubuwanvu osobola okuzimba paka kujoya garden ye mubugazi wanibadde yes, osukka mita 10 okusobozesa empewo kubanga eveeno bulungi neyitamu bulungi kiyumba singa kisukka obugazi empewo eba tetambula bulungi ate ne mbaamu n'ebisiikirize nti wabaawo ekitanga wekitatuuka okuba ekiyumba kinene n'empewo okutambula obulungi kyandibadde kirungi nga tosukka mita 10 so wano wandibadde nga nyumba yo tesukka mita 10
1: yes,
2: so ekirala ekikulu tuba tuzimba ennyumba y'enkoko waliwo gye tugamba engeri ennyumba gye beetunuddemu nti enjuba weba etambula yandibadde tekola ki tekuba bulungi tekuba direct mu kiyumba nga ekitabwisi waggulu so oba ozimba nga potu yeekusobozesa wandibadde ozimba nga enjuba eyitayo buyisi waggulu nebanga tekuba muli munda kubanga kino kiba kitaataaganya enkoko kumatya empewo akasana kabeere enkoko ne zidde ne lwaggulu ne ziba nga zirina okudduka so kakasa nti ekiyumba kyo okizimbye nga enjuba ekitako buyisi ekirala ekikulu ku nyumba y'enkoko yandibadde enyumba tetonnya so amazzi tetugeetaaga nnyo kubanga agenda kutobya obukuta ekiyumba kyo kibeere nga ofuna endwadde eza coccidiosis kakasa nti ekiyumba kiyonjo ekiyumba enkoko mweziwangaalira tekitonnya ekiyumba empewo etambula bulungi kubanga naddala enkoko ey'amagi eba yeetaaga empewo nnyingi naddala ng'ekuze so kakasa nti ebitundu ebisinga waliwo obutimba ate n'ekirala ekikulu ennyumba wandibadde ogizimba nga tekkiriza bunyonyi kuyingira kuba ebinyonyi bino ebijja okulya ku mmere bijja kuleetera endwadde nnyingi obeere nga toggwebwako enkoko zo teziva mu bulwadde olw'ebinyonyi naye ekirala ekikulu yandibadde ennyumba nga emmese kakasa nti ekinyumba ogizimbye bulungi nti emmese tezijja kuyingiramu kujja kulya ku mmere kuba nazo zitambuza obulwadde obugenda okuviirako enkoko zo okulwala ate n'ekirala kakasa nti ekiyumba kyo kitusobola kirongoosa bulungi abasinga tubagamba nti naddala wansi wandibadde okoma ku kifo kyetuyita ekipande olina okuteekamu enkokoto n'okoma ku kyetuyita ekipande kino kiba kituyambako nti wetuba tulongoosa nga tujjamu obukuta kiba kitwanguyira okukyoza obulungi okujjamu obulwadde okuva mu nkoko ezibaddewo enkadde nga tusuubira okuleeta empya so kakasa nti ennyumba gy'ozimbye ey'enkoko oba osoogira eyonjezeka mangu ekitanga kisula gitaawulira okuyitamu bulungi tetonnya byeyandibadde ebintu ebisinga obukulu byeyandibadde assaako essira ng'azimba ennyumba y'enkoko
1: sebo tubana bingi kadde keeka tusalako omulunzi ali eyo nga yali agadde obuyambi ayite ku nnamba ki
2: ife nga abayuga kitwabaterako ennamba yaba customer care gy'oyinza okukubako 07 08 64 64 era 64 emirundi esatu eno ogikubako ne bakubuulira bijuga kikibyekola ddi woyinza okufuna enkoko pozi neyange sojikubako 07 5 8 6 42 98 ku WhatsApp osobola okuyitako neweebuuzaako ebisingawo ku kiyuga kikibyekola ne services endala ez'enjawulo zetuwaddamu
1: basomera ennamba eyiyo
2: eyange eri 07 5 8 6 42 98
1: jiddemu
2: 07 5 8 6 42 98 osobola okunkubiraku essaawa yonna nemba nga nyongera kukulungamya ku nsonga eza yugakiiki n'ebintu ebyenjawulo obuweereza bwe tulina eri bakasoma
1: baffe omulungi awuliriza tetujja kusukawo puroguramu bwetyo bwebadde tova ku lubogola simba bingi bikyajja
0: gwe kiki ekyo
3: ekyo kyekiriko
4: iyisha leka naawe eyokesi biyu mobi app
3: kugambye eno yeeriko
0: ninga lwaki
3: neno app obankinga mbagirawo chapchap
0: kyekyo kyennyini
3: nowereza n'ensimbi boswi
4: eyo yeeriko
3: ate nosasula ne bilizo mu bwangu ddala
0: nfunye obwaka okuvamba n'abamasanyalazi
4: bagamba ki
3: eno yeeriko
5: downloadinga KCBU Mobile App eziddwa obujjanga ya mulembe awonyumire okubankinga bunnambiro essaawa yonna wonna w'oli
6: KCB Bank Uganda for people for better
5: KCB Bank Uganda erabirirwa Bank of Uganda ng'era n'essente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole ekya Deposit Protection Fund

0: gali baita topaz olime mwanyizo ozikungule era wegaggawalire
1: mugagga ngatonne yongerayo
0: yes sir
1: omulimi asoka kulaba bulwadde nafuira oba afuirire woma
0: omulimi okulinda okulaba obulwadde kya bei nnyo okusinga okuputangira so kyankizo nnyo omulimi okwetangira kubeera okimanyi oba ofuidde oba tofuidde oba obulwadde obulabe oba tobulabe bijja kulwala kati ekikulu weetangire obenga atokosa topaz emwanyizo zibenga ziterera ddala abalimisa baffe webali mu bifaa wooli basobola okuyambako ku ntabula ne kundabirira yemwanyi ne ziviiramu ddala ddala nonya topaz omwo mulimu imidacloprid ne ramda cyclothrin oyo yenga agenda kuyambira ddala waliwo agagawuka agaddugavu agatera batawanya n'abayina ebitooke agagawuka gonna topaz tagalaba ku bulabi tuina ne bannaffe nga buno obudde mwali makasooli naye ng'ate muli mu kulwanagana muddo ate ng'akasana kasembedde singa ennimirayo enaasangibwamu omuddo mu budde obwakasana omuddo gujja kulya ekigimusa kyonna kibe ng'ate kikola ki kibe nga kiggwaawo kasooli aleme kutuuka nga akuze bulungi aleme kutuuka ng'akuwa eminwa ebiri nga bwe tukugamba kati nno twakuleetedde eddagala bayita Max Clean Maize
1: eryo lya kasooli
0: Max Clean Maize lino lyo likuula kasooli terirekaamu mudda abambagamba waluka na akadduke bayita kakayongo
1: akakasala
0: n'akamuli akapapo eddagala bayita Max Clean Maize obuzibu abalimi be batera okukola kulinda muddo kwenkanankana ne kasooli nabagamba obutwa butwa oba buli expired oba tebuli so buno obudde bwe butuufu omulimi kwata eddagala lya Max Clean Maize fuira kasooli wo mujjeemu omuddo ate naawe ow'ebikajjo eddagala erya Max Clean Maize likola bulungi nnyo ebikajjo oba osobola okukolamu omuddo ogwo n'ojjawo kompetitioni y'ebyokulya wakati w'omuddo ate n'ekirime ky'oba otunuulidde
1: ate ab'omuwemba bo temulina ddagala lya
0: ab'omuwemba tukyabayiiza
1: omuddo ogubeeramu
0: tukyabayiiza kuba n'abalimu omuwemba batono naye nga ku luno Siovac yasazeewo okusumulula kyemmanyi tetugenda bbalika wansi
1: soko obawe ku namba
0: enamba eyange eyessimu eri 0705 53 32 96
1: jidem
0: eri 0705 53 32 96 ate ngaerine ku WhatsApp oba naye oba ogiwerezaako ka meseji oba owereza ku WhatsApp tugenda kubanga tukufuna singa ebeera ate bize osobola okuba 0704 2 3 0 3 0704 2 3 0 3 enamba nno nga abanoonya bizinensi bapatanaze aba media gye basinga okukozesa naye nayo yamulimisa omukugu ddala abasobola okuba nga akuweereza kakati muno obudde tulina n'abalimi ab'ennyaanya
1: waliwo nno n'aba green paper mbu zaabwe kati zivunda gisala bwati nga mujjuddemu amazzi
0: awo enzija ab'ennyaanya babadde bakaaba akawuka ako akawojjolo akaleeta obutulituli ne kaleeta obuntu obuddugavu twabaleetedde eddagala nga bwe bakayita tuta absoluta twabaleetedde eddagala batuliyita tuta clear tutakiriya nga lyeri eddagala erigenda okugyamu obwo obuwojjolo n'obwo obusaanyi obusimaasima ennyaanya ne buyingira munda ne buteekako damage ne buli ebikoola ate ne buteekako ne bu black spot era nga buno obudde omulimi olina okuba nga weekwata tutakiriya n'oba nga otereeza ennimiro yo tutakiriira ejjamu ka tuta absoluta akakaleeta bu black spot eddagala lino lyonna lye twabaleetedde likola ku ekyo ekizibu ekibadde ekikulu omulimi kyabadde akaaba entakera
1: okay
0: yesebo
1: tukomawo
2: mwebale kusaba mwebale kugumiikiriza ekibadde kikutta obudde kibutadde wamukaaga nga 11 omwezi ogw'omusanvu ye fayino ya neimbira byange Day of Freedom mu Kavumba Recreation Center walwo egenda kuba Las Vegas Coca Coca City bituli byerere biraka byerere sanyu ku sanyu dembe ku dembe buli muntu ali bibye naawe oli bibyo kati engoye zigololwe omutwalo gufunibwe munagambibwe.

Alright, kuchanda msamba kasi sasa tu feme ferrede simbi mprogome deme kwa niza kogwimgana nga uliza lwogla simba ayona josinzo kwangu uliza mtundibe gwangu yabye nja ulo wekama about simba commentary team ze abu diabi mneganda kwa simba commentary team atela okutu sake nsonga zinonako uruwarelo za World Cup amuchivinja group G amutukendo kulanga tula bila team yaba na fe aba Belgium boizo kuita ababili jimuruganda nga bamba lagane gwanga leba na faba Iran songa temu eche chivinja chenyini mwemuli team ya New Zealand nga neti mena faba Egypt banono nga bonaba ina kabone luka muka mwempile jaso kaba kura maliri bonanga baso kwanga batambla so chivinja chikenda bela chizibu nyo mombela nga bageza kwa kwanga itambla gwemgana nga uliza lupa kwa simba welcome about nsawa zizi no kumi zokezi wa kwanga tu ingila sawa sato za kwanga za kuna kwa uwarero mwepe lukule nga muuliza lupa kwa simba tukenda bela nga tuga ben simbe za dotibo logistics mtuwala makumi ya tanu mugemu eno so eno game tegenda kusala bela ngo uliriza ngatebo uzanya star bibidi ya tanu mutanu star chenda mwemo ashes mpila wegugwela tugenda batu gaba mtuwala makumi ya tanu ngambia star bibidi ya tanu mutanu star chenda mwemo ashes mtu msokupanga bitambla ulunji nyo tambla nange bela ngo njiga bela ngo uzanya atenu na wembele soloku lange kutambla ya dala ulunji nyo agwe mkwanu guange na agezako kubela ngo gubera enzo ngazi ngambia star bibidi ya tanu mutanu star chenda mwemo ashes awona tevi ntu vikutambulide yene genda kuwela dotibo logistics nga tugabe simbi mugemu eno tuline manafe aba betika aba gamba nti betiko sobole ya dalo kuwela nga uwe wandisa ateno so kupango wangula kinene mkubetika sobole ya dalo kuwela nga ufuna chetuita next goal sobole kuwela nga ufuna chetuita kuona elidako noli ingiza umangu nyonu so kupange kuwa kasende na dalamu habaza njibitu ya live in play mumbela nga buweli betika www.betika.ug abetambla na atina baso kupira nga bakutuwa alamu game wenu ngaba chino kumanga chitambla agwe mgana nga uzalubo kwa simba DSTV baga manti decoder nusu mtuwalo kumune chitu ndugo ka songa te accessible care mtuwalo na muke ndoso kubangu kwa tabuli amount I mean buli moment yomu zanyoyo nangabu eri okuguluna okuva ku continent season nange mipira bwe jiri kwa atabuli muzanyo gonango gulabira mu dilo lyo mumbera nga bino kwiranga itambla agwemgana nga uliza lwo gola simba olabe abanene bwe baso kupanga baba vuvunga abatononga bakubaba nene ojabira bila ku DSTV nkumutwalo gumugoka ogwen simba za Uganda asonga te mtwale na mukenda ye accessible ke ebintu bijja bera nga bitambla bulunji nyo jukina anti mouth choice Uganda irunga miziwe chongole echa Uganda Communications Commission Techno Kasangati bano beba kamenye mkwela nga bagaba ama simu agakabi achitegeza nti okutunda no kusubula inakwela Techno Kasangati simu za kabi ntegeza kwela da kusamusanga iPhone Techno Itero Infinix Vivo ZTE Easy Honor come on 50 Spark 50 Pop 20 Smart 20 Hot 60 and not Edge endala zona ojazifu na songa te promotion ilikoba jita chivanja mpola kwekubela ngu gina nufu ni simu uboi nienda gamu ntune bakuwa simu ya kuchivanja mpola mbo mbele nga bwe sobro kubela

Chandawa mumsa mbaka sisa satu feme ferudi sime mpogo maidi mbe mkwaniza kuna teda. Agwe mgena angauliza lbogola simba yonajyo sinzo kwangu uliza mtundibe kwangu hivinja ulonze. Abu diabi mna Uganda atedo ukuto sake nsonga zinuna kuruwale do. Eza World Cup mumbela nga baso kubangi tumbla World Cup enu Kananda. Wakati wa timina faba ilan nga bambala gana neti mia Belgium. Belgium mpira kuchari 0-0. Nja kutegeza ako ntitucha agenda damaso ni Dotibo Logistics. Kazanyo kafaku akabingo masavu mwuzi gendo kubirangu wangulie mtu wala makumi ya tanu just kikita chikatuza yunga na mutanu dresa wolo kubirangu zanya ate mtu soku panga bikutambulia bulungi gwe na mkisari yeyo uja kwenyiga star bibiri ya tanu mutanu star chenda mwemu RCS star bibiri ya tanu mutanu star chenda mwemu RCS awona ate mbira esu wolo kubirangu itambulia dala bulungi nyo gwe mgana ngageza kukwangu gubere nsonga zinu ilawo chenyo kukwangu kora niga katinga drote naba kubira nginyo kukwanga madachika antono nyo adwe gena kubira ngezanya atiso kukwanga tuga bimi tuwala makumi ya tanu kati ino kubira nga webele damu minuni joko mkunyiga ino kubira ngutangaze mkisa jo ino kubira ngubukane mtuwala makumi ya tanu star dividi ya tanu mutanu star chendamu emu ashies mbela bweto wetambla DSTV nja kubira ngeira siru mkujukiza agwa mantino sobole ya dalo kubira ngembele ujikuwa saganya mtuwa logumine chitundu gwinsi mbiza Uganda guna decoder ya DSTV atoso kubira ngu sasu mtuwa lenda mkenda ku accessible ke sobole kubira ngate ofuni la dala chonizo kuita package ya World Cup yu na action kwa action mbitunga wigiza kukubanga bitambliranga Mount Choice Uganda habaru ngamiziwe chitongo licha yu na Uganda Communications Commission mbela ngabweli Tekno Kasanga tigaba masimu promotion yeriko ya chivanja mpola kwa linaka senda katono nenge simu yu ya menye ka simu tolina wetaga simu okole milime na kuzinobulio muye taga simu okubela ngoboli ya wakole milimo so bobato ina simu atosa kubela nga okole milime milime jisinga jada ku online aba kama wako bakufunina kwekuli messages kwekuli na bulichemu gendo fune atoto vela unogambe milimo jaganyo kwa to ina simu mba atoto ina senti teke nuka sangat banonye ko iranga baso vela kuwa simu kuchivanya mpola singo vela nendaga muntunga ilimo manyago atebi nubiso kubela nga vikuta mdia dalabulu njinyo agwemgana nga geza kwa ngugubela ensonga zino so beto bachiri tusang wali yali kumutasa City Mall e Kasangati Mafuta Gatoch Energy Kasangati ukulina na Afro Club mmasoga katarika Kasangati akapia songa tese tatulia kwa SK Mall laongo ingila eseto kuve Kampala songa tena sana tulia kumastowa awali MT Jakali Tunsi tutunude wali yali mkubo eligende elie cheba ando echipande chelu chiso mate kino Kasangati wajabela ngochiraba bulungi nyo neimbila biange mkujukiza ntini na kuzoma zinga kumi na rumo guwa musambu tuli wali yali Kavumba chibande chikuto vude cha abutade ilanga faino ya nembila biyangi ya nakusuma zinga kumi na rumu walimu recreation center ikavumba mtuwa lagumugu koku yingi ila vituli vila kabila kabiyelele mu World Day of Freedom jangwa toso huku ilangu nyumirua mbele angabu heli gumugana angabu zarubo kwa sima na gambia nafaba mikrope na bakugambie ko ntibema mkwa bosoro kubela anga wega tako noso kupango funa kasendi na dango line simu yu ya seleza bumalo funa simu mtekino kasanga tatuki enda mbana faba mikrope bakuwe milimu bano nyaba agents abaso kubela anga babe bayamba kubela anga transacting a business na dalo mwuri kubela anga sasula biuze za mazima sanyalaze nebi tularini nyo NSSF URA sasula sente nyinje nyo ujabela anga jayo no kuteka yo tunonye koku noti msavu mkaga noti chenda msatu asatu mwenda abano tumsavu noti bili anamo mkaga kumi anamo mwenda wali ekanjo cha street ekamo cha flower ya kusa tutuli wali kuchizimbe cha wildlife tower awojo bela ngu tunonye zako atoso kwa ngu tunabulunji nyo ekoke ya yuga chek joino kubela ngu ulia yono nkoko ya amanyi nyo ilanga na ugami nte nkoko ya yuga chike yububango inabagenyi inabichi bichisimanyi bifacho gende jo gende kubela ngu ate uleta abagenyi mele tate gere kikobe mvembi genda ufune nkoko ya yuga chike mitu viku uomele yuga chike esabiki dua monsabika empia chokanga ate yeri nyini nyini ngera ya buwomi buliwe nyini nyini wadala inabifi ebiala girua ebifi ebili dede chokanga ate osobro kubela ngu jifuna ebifi mobifi fifi osojifuna mwiwa watu robi yoka ebisambi yoka mpozi na ebifu babioka atebi neso kwanga bikutambia bulungi nyo buli wamu osobela ngo jisanga wenko ku yaluga chikeyo mumbela ngabo eri nyera sembe abana febali aba Faith Agro Input abagamba nti osobela dalo kubela ngo ufuna kasoli go wa DK alusambu nsambu musambu kasoli oyo buli mulimi yenna
amwenyumiriza mu lwensonga nti ye kasooli agumira enkuba agumira omusana so nga ate ensigo emu mu kinnyabo b'osimbye mu nsimba ey'omulembe asookera nga emirundi 10 ku 10 eba erina okudda ng'evaayo bulungi n'esituka so nga ate ekemu evaamu ensawo 35 ku 40 okusinza nga bw'oba osobola okuba nga ogitegeka so bannaffe aba Faith Agro Inputs bagamba nti ojja kubeera ng'embeera ogikwasaganya ne kasooli wa DK 77 era nga omusanga mu maduuka aga Faith Agro nawe gali mu ggwanga ng'otukubirako ku noti 75 1 93 84 9 gw'omulimi yenna kasooli alina kubeera wa DK 77 kale tugenda maaso bannaffe bali aba champion bet agamba nti ate embeera osobola nga ogikwasaganyiza ddala bulungi nnyo mukwano gwange gobera ensonga zino gwena ayagala okubeera nga oyingira akapapula biki odds ennene n'ebirala ojja bisanga awo kubannaffe aba champion bet osibe ate ebintu osobola okuba nga bikuwoomera ddala bulungi nnyo so weerabira bingo masavu ku *255*91 ash yes awona embeera ate genda kubeera nga etambula ddala bulungi nnyo mpira bwe gutwe gutambudde nagambye kontino omupiira guno gulimu action guli action pact gulimu phases ziringa 2 tulaba tiimu erumba ennyo nga eyagala kuteeba ne tulaba ne tiimu ezibira ng'ate teyagala kubeera nga bagiteeba naye ensamba gye basambyemu bannaffe bano aba Iran kwe kubeera nti bakubye kye bayita bas I cannot call that a low block because low block is another way of it is an organized way of defending low block is an organized way of defending though obero defending la nyonyonyo kugoro yo but kino kye bakubabo bakiyita bas kubanga omupiira teguliko parking nti buli gujja mu boxing nga mukubayo nga bwe gudda bwe mukubayo then bafunye mukawo moment ebadde ya free kick omwabadde goro referee jasoda okubeera nga agenda kuvaalo n'agyetegeeza nti omusambi abadde 10 nga tanateeba gol ndoza akasenge katimi naffe aba Belgium tujja kawa credit kakirabye bulungi nnyo kabadde spot on ne bayimira flat line oba kyoyinza okuyita high line ne basobola okubanga ekintu bakikwasaganya era nengera Irani wano bajjemu omusambi no gwe bayita hadan ne baleeta omusambi ayitibwa Jahana Bakash balesemu omusambi oyo kya number 7 bamuyita Jahana Bakash asobole okubeera nga akwasaganyamu ku nsonga awo gwemuganange awuliza olubogola Simba ye Hana Bakash gwebasobola okubeera nga baleetamuko ate ebintu osobola okuba nga bitambula bulungi nnyo gwemuganange awuliza olubogola Simba etime mujozi number 7 ku ludda lw'abannaffe bano aba Iran ate basobole okubeera Jahana Bakash kunono striker ndoza basobola okubeera nga baagala asobola okubeera nga aleetamuko ku kyoyinza okuyita obulamu mumbeera nga bwe sobola okubanga etambula gwemuganange awuliza olubogola Simba kale tugenda beera nga tuyingira ekitundu ekyokubiri eky'omuzannyo ze Abu Dhabi ne Uganda tukiyingire bwe tuti

Ok, kuchina msavaka sisa zarifo mefarede sime mpruku maedembe mikwano jangijia kapote mazo kubela angezanyiwa ya bingo masavu elanga wa wanguzi obo muwanguzi kwa nga tuwale tuga memtuwa na atanu muwanguzi namba ya yesi mweli wano abade kunoti msavu mnana satu atanu mutanu atanu mumuenda indala kansu kenjireke uruweo ibya bya kweli inda bingo muwanguzi abade kunoti msavu mnana satu atanu mutanu atanu mumuenda indale sembia zizo bili sija zisoma ilanga idro ezanyi dua isomodo kwila nga beto betambudene nga bantubana itucha agabe nsimbi ne mumpire jida kubo bato finye wano bananga teto kwa mumanyi tusoro kufanga tuge ina mudro endara nga bachi soro kufanga chitambula nengo mwanguzi wale tusoro kwila nga tumufuna umbele nga baino kwila nga itambula agwe mkwano kwa angagiza kwa kwila nga ugovena nisonga zino timi anafa baida nivako za maliri anetimi ya manafema na wapa Belgium mchivinje cho grupi jira nga utuogela bali na polisi bilibili katu nize gami ya tamu timi anafa wa Misiri nga baza nye kwangali ya New Zealand na buo wana kora maliri de nchitakezanti yo grupu tuja gamba mbune etabuse tuja gamba nti etabuse mumbela gawe soma kwila nga itambula agwe mkwano kwa angagiza kwa kwa ngugovena nisonga zino yonajo sinzo kwa nga uliza mtunbe kwa ngevinja ulo so yebio njabela nga nusige na kwila nga suka une nga njamba tegeza ko nti Faith Agro Inputs wa kutegeza nti kasori wa dike tusamu msambu mwe kuate ato sobro kwila ngufuna makungula kumakungula mumbela nga wali guvo muno nyanga tomanyi wa kumuja tukubi ya koku note msambu tanu imu chena msatu chinana munya chinana mumuinda mumbela nga beso kupange tambla DSTV bago amba kwato mtuwala gumine chitundu ole teddy koda mtuwala inamu kienda baja kugata kwa kisese ilaga imipira ja World Cup atoso vlo kuwilango nyumilu ensonga zino na imbila biyangi na kutume zinga kumina rumo gomu sambu atuja bela nga tuwela walele kavumba mtuwala gumugo koku ingi labi tulibituli biyerele bila kabila kabiyerele ilanga mbela bwe tambla tuja bela nga tubatege zaba na bagi nda kufinals echinto china ba kuwela nga chigwa ilanga chivade chikuto vude chabutade mchikendo kuwela nga chitambula walele nja kutegeza ko DSTV mumaze den tekino kasanga tigwa ya gale simu za chimanja mpona ne simu ezima layo tunonyeko wali kutekino umatuare gafegu nawe gali e kasanga tikumtasa mall wali ere seta uja tufuna bulu nyone wali ere kuma stowa uja bela utufune nansa na kunotu msambunya emu noti satu chenda msamba tanu mumu inda tekino kasanga tunonyeko mitu mitamdebu nchinyo mumbele angabe soku pilangu itambula agwe mkwanu guanga gubere nsonga zino unaku uruwarelo yuga chik super yenkoko esingo kubele ya kabi jino nye konga baji kuwa demubifi ebye nja urobi wawate vyoka ebifuba vyoka kwa sana ebye nebi sambi vyoka ilanga baku gamante yenkoke nejide mubifi nga bilu unji nyo bifibili debe ebifibili bie njini njini bimanga ebimara yo jabela ngo bifini ya dala tengi sabi kiduwa mkola edi mpia ngabwe soku pange tambla njini njini songa tobu uomi webuli obwa dala yenkoko ya yuga chik super jino nye kata soku pilangu kutambu ya dala bulunji nyo kwa mkana nkabuzalubo gula simba jionajo sinzo kwango uliza mtunubye kwange bie ncha uro kale nzabu ya bimno Uganda kwa simba nteka teka bote mwebade ngeda bela ngambasi ulano tu unane kesho kwa heri asante sana kusikiliza.

0: Muli muti abana abobu walango olemede wa boyfriend wa weekend ya wedeko. Weekend ya wedeko da yika. Free kick. Umuzanyi. Federico Santiago Valverde di Peta. Uwenyanda. Imirida onediego Nicolas de la Cruz. Akosa. Wali wa mkevade yeba sewansaga wa muzita muzite. Uno Buero. Federico Santiago Valverde di Peta. Ziri china na mumu endeza katambula kuliba kukwene ugena begenze mubanga. Guli wa Weru.
1: Ayayayayayayaya.
0: Webi tenne bebiri. Abana bobu wala. Dayo keka weekend ya wedi. Mbobu wa weekend ya wedi kwa. Tola banti no mutenda bakule mbeze ba Afriko kuvera anga ba Umeru Entebbe. Ntino vale meda muntebe. Na yo mano uobu walo yunga yale mede mulungi ya wakabu wa. Jampola mpola atandika mpola mpola. Uso kare kakalega. Uda kare kapatra. Uweka jozi zanga janisi ne kugundi ya umunda. Uda kajana kalesu. Dakali kachedi soko. Mpola ngabi uwera. Dakali jana baga. Akula gama agendo bitwa lida kativizile mbaga vile kawunga atagende rebe. Ati uguse imbae. Uwa bufumbo sadida. Hey. Simute ndaba kule mbeza ba Afrika kule mela muntebe. Bana ba abe Kameruni. Uruguay balemedwa goro wano. Omwana mwala nga alemedde bulungi waka. Bungeddemu dakiika munana. Ekyenda kiweddeyo. Ziri biri Uruguay biri timu yekwangira kevade mbera betu wetambula kuri bagora simbe nene mfurugume nunchi yetembe. Uruguay. Neke vaude guri biri biri basire banyabo. Uri no mukambodi. Kambodi ya nanyini kodi. Ati no. Goro kipa mselela. Engi deri ya fayo. Gomu zanyi wa Uruguay. Chasizu baza njire mipire miji World Cup. Mpira kumi na musambu wa isi za Edison Cavani. Mereka za nye mpira kumi na musambu mwaldika. Wechi tebo chiri.